0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pokinon. Hey, we got 16 minutes makalipas ang song Chinagubaga. Take down some from Hendrix Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. We got in sa lasa swag sa bulsa. Oh, sweetheart, magandang kumaga sa iyo. Yung mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang, anong balita? Anyari? Kaya ganun talaga, no? Yung mga tinanghali na nanggising. Pero may trabaho ng alas 7, ha? Late ka na. Adarina, wag ka na magmadali. Late ka na rin naman, eh. Pero yung mga alas 9 pa, sige na, dali! Ayan ang mga dapat nagmamadali kasi may enough time pa para mag-prepare. Okay? Okay, magandang umaga po. Salamat po ng mga nakahiga pa dyan. Yung mga wala namang aalalahanin, sana all. Yung hihiga lamang, ano, at magre-relax. Yun, oh. Sa ngayon. Pero kapag may trabaho na, siguradong, you know, we will be sharing the same page. Sabi nga, kapag ganyan. Magandang morning po. Last hour ng ating program, mga sweetheart. Siyempre ba, Jason Steele pa rin batting the show until 9 o'clock. Oy, good morning. Isang magandang umaga, mga taga-Kapistong Kauswaga, nakatutok sa atin, naka-Heart FM. O, yung mga igsoon din daw nung taga-baryo ngit-ngit. Mga igsoon daw niya, sina Shirley, kay Yoyong, kay Cheryl, kay Lockies, kay Tata, Ruth, at Jeremy. O, ganyang kanyang anak daw, si Baby Lou. Love, love, Doming, kay Colin, kay Kurt, nagdatanang mga siligan diha. At dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. May nanalo ng bugas at groceries dyan. So may baryo ngit-ngit, Zone 6, si Ana Christine Adahar. Ang aking first winner kanina, Ana Christine Adahar, nakadaog kang bugas at groceries. Ha? 17 minutes after 8 o'clock, still with me. Ako po si Jason Steele. Manatiling nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka

0: Balita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 32.7 Thunder FM Cagayan de Oro City. 33.7 Thunder FM Bukidnon. That's Mananatili. Some from Cup of Joe. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sa sulat, 27 pesos SRP lang. Ay, isa magandang umaga muna. I-shoutout natin, ha? Ang mga taga Carmen Public Market. Mabuhay kailan dyan. Hey, good morning. Siyempre ba, sa may Deris Carinderia, mga yung buntag niya. Sa mga nagkauna, good morning. Ang Pacquiao family nakikinig sa atin, ha? Ah, salamat, salamat. At sa may Kaguna ng Lubi. Good morning, good morning. Musa negosyo niya? Ah, nagsanig palit ang tono, no? Magandang umaga rin. Hi, shoutout natin ang mga taga Pacifica Agri-Pet Supply. Magandang morning. Ganda ng radyo. Talaga naman ang lakas ng kanilang monitor dyan. Mga imuntan. Nagang salamat, ha. Galanog-lanog na. Kamusta ang ato mga feeds di ha? O ato mga tambal. Ha? Sa ato mga hugs. Mga imuntan. Sa inyo lahat, ha. Thank you so much for always listening. Ha? 33 minutes after 8 o'clock. Okay, sa lahat po ng mga... Oh, nasa lupa ng mga bahay? Aba, teka muna, wala bang pasok ngayon? Wala pupuntahan. Pero kung lalabas ka na ng iyong bahay at meron ka ng lakad, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada ngayon sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa ninyo natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ, ng RRJ Taxi. Yan. Good morning, Jay!
2: Good morning, Jason Still! Bukat sa Batak area natin ngayon ay napakaluwag, pababa ka, pupunta sa Carmen Market. Hope naman, huwag na maluwag. Pagdating mo sa itong sa Bamunit, prosin ng Jarbor, pagdating ng Jarbor, nating supply. At ang mga dire-diretso sa Baminta, Ilaya, tapin ko pa man po, pero ngayon, nung makarap niya ako sa Gairlan, okay naman ng Gairlan, kapag yan sa Trano, sa Divisoria. Ito na ngayon ko, nasa kinit ako, at maluwag na maluwag yung dere.
0: Ayun na. May pasayaro ka ba sa oras na to?
2: Naghahanap pa tayo sa ngayon.
0: Alright, sige. Ingatan ang magmamaneho at ingatan ang mahahanap na pasayaro, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasatang mga pinadaan sa ngayon at patatag rin sa Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Para sa RRJ Taxi, topic, alam mo yun.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pokinon and the fate of Ophelia at 8:47 at the clock. Wait lang, oy, gusto niyo ng grasya, eto na oh. Oh, the price is rice overload na. Bugas at groceries, ha? Paminaw. Baka ikaw na to eh. Ha? Ruleta, piliin mo na. Saan tayo bubunot ang ating winner? Ang aming studio matatagpuan dito lamang sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, Barangay 36. Mga taga Barangay 36, paminaw. Bunot tayo sa Dropbox ng Barangay 36. Oops! At nakasulat, Barangay 36 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 36, Ali Sano. Ali Sano, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Isama mo na yung first winner natin kanina. Etong si Ana Christina Dahar ng Zone 6, Barrio Ngit-Ngit, Carmen. Congratulations. Samantala, eto pa yung mga na, pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries. Paminaw, paminaw, paminaw. Gracia Ocareza ng Bara Macabalan. Gracia Ocareza ng Bara Macabalan. Congratulations. Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanan. Congratulations. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Nakadawsad ka. Og bugas at groceries. Ganon din si Reynante Miano. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Reynante! Alit na! Ganon din si Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina ng Consolacion. Nakadawsad ka bugas at groceries. Ganon din si Bebeth Kawaling. Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Ayan po yung mga pangalan na mga nanalo pa ng bigas at ng grocery. Sumain nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:49. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Heart. 93.7.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Karong umaabot Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautaw, Bukidnon.
7: Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
6: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka kaya di oras ni 93.7 FM bukid on. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Brother Tim Sir Robles, magandang morning ha. Maraming salamat. Saka si Sir Jimmy Coloso, magandang umaga din. Yan, dagang salamat sa pagpaminaw. Maraming salamat sa napakatamis at masarap na lansones. Magpapaalam na po ako. Thank you so much. Congratulations sa lahat po ng mga nanalo ng bugas at groceries. Hoy, bawat oras ha, may mananalo. Kaya naman walang dahilan para maglipat. Kasi naman, pakapangalan mo na ang mabunod at magkaroon ng bugas at groceries para sa araw na ito. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Of course, my name is Jason Steele at ako'y mayroong kasabihan at paalala. Makinig, paminaw! Huwag mong diligan ang hindi mo halaman. At huwag mong kainin ang hindi mo ulam.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: May karugtong pa yan eh. Baka ika'y matikbasan. 72 days na lang Pasko na mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ng radyo, ng heart.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Formal nang iniurong ng House Prosecution Panel ang Article 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Kervil Luistro, sinabi nitong hindi na nila itutuloy ang dalawang artikulo na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential fund at aligasyon ng grave threat. Dahil dito, mag-focus na ang prosecution panel sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon sa panel, ang hakbang ay bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding. Gayunman, nananatiling aligasyon ang mga kasong nakapaloob sa reklamo at hindi pa nangangahulugang napatunayang nagkasala ang Vice Presidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. And here we go again. Yung mga naghahanap ng someone or something na mapaghihingahan, nandito na po kami. Ito na po yung programang Music from the Heart. Chikahan mula sa puso at mga love songs na mula din sa puso ang sasa inyo hanggang alas 11 po yan ng umaga. Kasama kami, George po at Dr. Heart. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Ayan, eto na naman another edition of Music from the Heart. Dalawang oras na ating pagsasaluhan, napakagandang mga love songs. Sa pangaba, sa Heart FM lang yan.
0: Ayan,
1: huwag muna kayo dyan sa mga balita. Dito muna tayo sa mga magagandang musika. Ika nga.
0: Pampawala stress.
1: Diba, pampawala na stress. Naku, ang dami stress na kapaligid sa atin.
0: Correct.
1: At syempre, kasama ninyo ang tambalang George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. At syempre, pag-uusapan natin today para mas masaya ang ating samahan, yung ating question of the heart. Ano ba yan, George?
0: Eto, Dr. Heart, medyo mag-uusap tayo tungkol kay X.
1: Ay! X na naman. XYZ
0: X,
1: na naman.
0: XYZ na naman tayo. Oh, hindi nga, eto ay ano lang naman, isang suggested question mula sa ating anonymous sweetheart.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, George, pwede patanong, hindi ba awkward ang maging kaibigan si X?
1: Ayun! Wala, natanong na natin ito dati, pero ibang angulo, no? Kumbaga, okay lang ba na to make friends,
0: to make
1: with,
0: friends
1: her
0: ex? With your ex?
1: Pero eto, hindi ba awkward? Parang,
0: parang may off ba? Parang,
1: parang okay lang ba? Parang ganun, okay lang ba sa'yo?
0: Yung parang, ikaw ba kaya mo? Kaya mo bang maging friends si ex? Medyo ano tayo, ako, depende.
1: Ayun, medyo komplikado nga
0: komplikado.
1: Ito, di ba? Oh. Iba naman, gusto nila na, syempre, maging kaibigan pa rin yung ex nila. Kasi,
0: yes,
1: somehow, di ba, may pinagsamahan din kayo. Naging parte, tama ka. Naging parte ng iyong buhay. At syempre, sinasabi nga natin, may special place in your heart.
0: Ay! Yung mga ganyang salita.
1: Pero, paano na lang kung may present ka ngayon?
0: Ayun na nga.
1: Tapos kaibigan mo pa rin si ex.
0: Ay! Uh-huh.
1: Di ba awkward?
0: Oo nga.
1: Di ba parang off? Off dun sa present.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Parang, eto na nga ako, kulang pa ba ako? Hanap ka pa, hinahanap mo pa yung ex mo. Yung iba naman, sige na.
0: Yung iba naman, yung sabi mo nga, parang, they're part of the circle. They're part of a circle na, alam, grabe yung circle na yan eh. Kahit mag-ex sila, parang, they're bound to really see each other at maging friends.
1: Talaga. Meron akong kakilala ng ganyan.
0: Ay, may
1: kong kakilala ng ganyan. Pero yung iba naman, na sinasabi nila, eto yung stand nila. Ex na nga ni.
0: Ex na nga ni. Anong kaibiganin pa man. Diba?
1: Kasi kung okay sana tayo noon, hanggang ngayon tayo pa rin.
0: Correct.
1: Kaya nga, ex na nga ni. Sige, sweethearts, ano po ang take ninyo? Ano po ang opinion ninyo? Doon sa ating question of the heart. Again, yung ating question of the heart, George.
0: Ay, hindi ba awkward ang maging kaibigan si ex?
1: Ayan, paabot nyo sa amin ang inyong mga reactions, ang inyong mga violent reactions. Pumapabor ba kayo o hindi? O awkward ba para sa inyo? Parang murag lain man, Dr. Heart. Uy, di ba? Murag George, murag di man ko angay anak George. Uy, kaya murag...
0: Parang awkward. Basta.
1: Ako namang gugi-end ang tanan, George.
0: Hey.
1: Di ba? Patibong ganyan. Sige, paabot niyo po sa amin yung mga reaction niyo. Do text us sa ating text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, online ka. Abay, may post tayo dyan sa Facebook page natin, ha? At you can message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 918 na po ating

0: Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oroy, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:33 on the clock, and that time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag mga sweethearts sa mga kakagising lang paghimuta na. Kami po niya mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart. Yung mga usapang talaga namang inilalabas ng inyong mga puso, no? By sharing your thoughts sa ating question of the heart. And of course, yung mga love songs na nagpahinuktok sa inyo, ha? Nagpa-remember sa mga, sa may dapat i-remember. Utang lang ba ang dapat i-remember? Pati daw si X, eh. Oh, kasi yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pinag-uusapan natin, oh, kasama si Dr. Heart. Yung tipo bang hindi ba awkward kapag naging friendship si X? Or kapag naging friendship na kayo ni X? Awkward, parang awkward. Para sa inyo, awkward ba? Yan ang question, ha. May isang sweetheart tayo na para nangangailangan ng pagdamlag. Diba? Sa mga gusto mag-share, go ahead and shower us with your thoughts and opinions doon po sa ating text lines at sa ating Facebook page. But before we go and read those opinions of yours, good morning muna kay Damsoy Robles. Ha? Magandang morning. At mula kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Ayan, mayong buntag 8764. Ayan, maraming salamat po. Grabe, Dr. Heart, yung mga thoughts din nila.
1: Oh, yun na nga eh. Dating tayo na nga eh.
0: Di ba, para lisod man ibalik.
1: Hindi ba?
0: Hindi man ganun kadali. But, parang kapag friendship kasi, pwede sigurong civil.
1: Uh-huh.
0: You can be civil. Pero, yung lalim ng friendship, parang I doubt you can go there with your ex.
1: Siguro nag-aalanganin yung naging awkward.
0: Mm-mm. Yung pagiging...
1: Dun sa ano, nagiging awkward sa part nung present, ano?
0: Ay, do.
1: Na, eto nga, magkaibigan uli kayo ng ex
0: ng
1: mo,
0: yung ex.
1: Diba? Para kasi sa kanya siguro, parang, ay, nako. Parang, baka dyan magsisimula kasi na naman na yun.
0: Naghahanap ng ng sakit ng ulo.
1: Hindi malabong bumalik uli yung init. Diba? Hindi malabong bumalik uli yung tamis.
0: Oh. Di ba? Ah, kasi syempre may
1: pinagsamahan na kayo eh.
0: Oo.
1: Baka konting sundot lang yan.
0: Oh.
1: Tapos iiwanan mo na ako, babalikan mo yung ex mo. Ano? Di ba?
0: Sabi nga ni...
1: Kaya they felt na yung awkwardness nandun.
0: Yes. Siguro yung sitwasyon, hindi lang kayong dalawa eh. Kasi kunwari lang na may present. At yung ex mo din, baka may present din yun.
1: Uh-huh.
0: Oh, so ano na lang yung magiging pakiramdam ng mga present ninyo?
1: Both sides.
0: Both
1: diba?
0: Sides.
1: Oh. Okay lang siguro kung parehas kayo na walang present. No?
0: Yes.
1: Wala pa kayong pinagsukan uli. Na relasyon, di ba?
0: Correct.
1: So parang to make friends with your ex, well, for me, okay lang naman, di ba?
0: Oo.
1: Kung wala kayong ano.
0: Pero wala kayong...
1: Depende din yan, George, eh. Minsan kasi sinasabi ng iba na alam naman namin yung limitations namin eh.
0: Ayun na nga.
1: I know where I stand, di ba? Hanggang dito lang, ano ba naman yung pagiging kaibigan lang? Di ba?
0: Yung lalim naman, yung pagkakaibigan naman, it's like love eh. Parang, it's a very complex situation.
1: Uh-huh.
0: At malalim ang meaning ng pagkakaibigan. Mm-hmm. It could be, yung pagkakaibigan, pwede naman niya maging, yun nga, tinatawag nating nasa speaking terms kayo, kind of friendship.
1: Uh-huh.
0: Yung tipong, hi, hello.
1: Pero ito tanong ko sa'yo, George.
0: Oo.
1: Pag sa kaibigan ba, nagkikare ka pa rin ba?
0: Sa friendship, oo naman.
1: Ayun! Yun ang mahirap doon. So, ibig sabihin,
0: may care ka.
1: You're going to take care of that person again.
0: Ayun nga. Kasi, diba? Yun nga, sabi nga natin, kunwari kapag nasa speaking terms lang, kinoconsider na natin na friendship yung tao.
1: Ayun.
0: Without knowing na talaga yung friendship kasi, tama ka, it goes with caring.
1: Uh-huh.
0: Kaya nga friends eh.
1: Yan ay.
0: Oo.
1: Depende din kasi siguro, George, masasabi natin kung bakit kayo nagiging magkaibigan ulit ng iyong ex, no? Marahil merong connection between the two of you.
0: Correct,
1: no? Hindi
0: correct.
1: Natin lang, pwedeng trabaho.
0: Correct.
1: Magkatrabaho kayo, parehas kayo ng field of work,
0: yes.
1: Di ba?
0: Hindi maiwasan.
1: Ayan, siguro may nag-connect na common friends ninyo.
0: Pwede.
1: Diba? Or naging close ka din dun sa family ng ex mo.
0: Na hindi talaga maiwasan.
1: Diba? Yung mga tipong ganyan.
0: Mm. Diba? Siyempre kapag may event, uy, tawagin mo si, imbitahin mo si ganito, ganyan.
1: Oo. Okay. Tapos ano mangyari?
0: Mama, ex ko na yun. Hindi okay lang yun.
1: Ah, diba? Tapos sasabihin pa, sige, sama mo yung ano mo ngayon.
0: Oh.
1: Diba? Yung girlfriend or boyfriend, boyfriend mo ngayon.
0: Agoy, nagkita.
1: Ay, naku. Mukhang nandun na yung awkward situation.
0: Sabi nga ni Damsoy, ex na nga ni.
1: Ayun na, sinasabi.
0: Nani.
1: Ex na nga ni.
0: Pero, there are very, ano din, mga iba't ibang very unique situation na hindi natin talagang kayang maiwasan.
1: Ayan.
0: Na kailangan natin to be friends with our ex.
1: Ang hirap kasi meron din tayong sinasabi, George, na depende dun sa level nung breakup ninyo.
0: Yes.
1: Paano kayo naghiwalay, di ba?
0: Correct.
1: Pero based dun sa pinag-usapan natin kahapon about pagpapatawad, maaring malalim man yung rason nung pag-breakup ninyo ng ex mo. Pero dahil nga yung sa topic natin kahapon, inapatawad mo na. Di ba? Nag-move on ka na.
0: Correct.
1: Eh wala na ako feeling dun sa taong ito.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Pinatawad na nga ni.
1: Di ba? So, ex na nga ni tayo. So, friends na lang tayo. Di ba? Ano ba naman yung marami tayong kaibigan sa mundo?
0: Correct.
1: Huwag yung marami tayong kalaban
0: kaaway,
1: sa mundo or kaaway sa mundo.
0: Let's gain friends.
1: Tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin. Ang dami ha. Sunod-sunod nakikita ko yung mga messages ninyo. Biglang one after the other nagpa-pop up yung mga messages. Wow! Ang galing. 8764. Saba ko. Ayan. Ayan. Hi, good morning. From Zach of DC. Hi sa iyo. Maraming salamat for listening.
0: Hi to 3223 ha. Sabi niya, Ma'am George and Doc Hart, good morning po. Congrats, Heart FM. Matagumpay na kayo. Ay, talaga.
1: Ha? Bakit naman?
0: Wow, marami pong salamat ha. Sabi niya, ako, siguro number one siguro to. Ako number one listener ninyo mula pa nung una tagsara makateks. Why no? Pero di makasipyat kada adlaw maminaw. And thank you sa pagbasa.
1: Yan. Thank you. Ano ba pangalan nito? Hindi naglagay ng name. Palagay naman ng name para mabati ka naman namin.
0: Okay.
1: Salamat. Kung saan man ang Heart FM ngayon, yan po'y dahil sa inyo,
0: dahil
1: sweethearts.
0: Tama.
1: Ayan. Eto, mula kay 9580, sabi niya okay lang kaayo na maging friend ang ex. Kasi, eto, bigat naman ang kanyang justification. Kasi nga daw, love your enemy.
0: parang totoo din yan.
1: Oo nga, di ba?
0: Oo.
1: Make friends with your enemy naman.
0: Correct. Sabi, di ba, ang bilin nga sa atin ay ipagdasal.
1: Natatawa naman ako dito. I will try to imagine galit na galit ka sa tao.
0: Oh.
1: Pero dahil nga dito, love your enemy.
0: I love you. Ganun.
1: Hi kay Elsie. Sa mga nasa Elsie Beauty Parlor. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Hi,
0: Happy
1: Jose.
0: Morning.
1: Good morning.
0: Good morning. 7528 at Elizel Dikdikin from Zone 1 Bulwa. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Yeah. Ito kay 4-0. Ay, kilala ko to. Sabi niya, ex na nga ni, no? Ex na nga ni, pero pwede na friends para may benefits.
0: Ay!
1: Ay!
0: Kasi unta ka, Dems.
1: Talaga na.
0: May benefit ka dyan.
1: Depende naman yan pag napag-usapan ninyong dalawa.
0: Ay,
1: hala,
0: oo,
1: sige
0: naman.
1: Ng sige. Go lang ng go.
0: Sabi nga natin, consenting adults naman. Nasa sa inyo na rin yun.
1: Tapos sabi ba natin, tiguang naman mo.
0: Tiguang na yun. Alam nyo na yan.
1: Nako, napakasarap po ng ating chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Of course, pinag-uusapan natin ang ating question of the heart, George.
0: Ay, pwede nga ba, hindi nga ba awkward ang maging kaibigan si X?
1: Ayun. Oras natin, 9:45. Magbabalik pa kami, George. Keep it here, dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Dalawang minuto bago mag-alas G's, and that was something from Cliff Richard. And that song was brought to us by Nutribex Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo, mga sweethearts. Good morning! Mabibili po yan sa mga Rica drugstores, ha? O, yung mga sweethearts natin na talaga namang very interested. Ano na kami, invested na kami, George, doon sa ating question of the heart. Hindi nga ba awkward na maging kaibigan si X? That's our question of the heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang, sa mga nag-coffee-coffee, sa mga nagbe-breakfast, sa mga, wala, nagre-relax lang ngayong morning. Or some of you are busy, you know, household chores, and yung mga trabaho, naka-background kami sa mga nagbo-work, mga empleyado. Ano, ready na ba? Ready na para uma. La George, makaluya. Ganun talaga. Oh, kasi, but we are blessed. We are so blessed. Diba? Diba, manifesting nga yan this week, diba? Lahat tayo magkaka-blessing, I declare. Anyways, eto muna, let's read some messages of yours dito po sa ating question of the heart sa ating Facebook page. Eto si Ate, gusto ko yung sinabi ni Ate Irene. Diba? It talks about, really, tama, maturity. Yung pagkakaibigan naman, di ba, it really goes very a long way. Maraming yan eh. Hindi daw awkward. Hindi naman ganun ka-awkward. Tama naman. Sige, mamaya, we'll be reading kami ni Dr. Heart. Babasahin natin at pag-uusapan natin ang inyong mga thoughts. So you better let us know sa mga gusto maki-join. Shoutouts and request po ninyo. Our text lines for you, 0917-1579. 927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, hala, comment na at mag-message sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Exactly 10 o'clock on the clock, magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims, mabibili sa mga Rica drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Rica drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Time Entertainment, born for happiness. Mga sweethearts, ianda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa tiyada, saya sa barangay.
7: Tiyada, saya sa barangay.
6: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
7: Amazing!
6: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayon October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Presta tuna, go go go sa suli. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: And the Auto City 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, yan na nga. Can we still be friends? X.
1: X. Uy, pero alam mo, hindi naman ito ha, baka kasi nangyayari na sa kanila mga boy-boy, Dr. Heart, na naging friends na sila ng kanilang ex. Sinasabi nila na, okay naman kami. Oo, wala namang problema sa pagkikipagkaibigan namin. Ayun na nga, yung punto kasi is depende kasi yun sa hiwalayan.
0: Yan yung kalimitang sinasabi. Okay lang naman kami. Okay lang ako. O, diba? Yung pala, deep inside, hindi naman pala okay. Diba? Meron mga ganyan.
1: Kaya, marami. Kaya yung, alam mo ba, yung share ko lang ha, yung nag-send nito, Dr. Heart, yung nag-suggest ng question na to, ay, sabi niya, kasi nakikinig siya sa atin ngayon, hello sa iyo.
0: Ay, talaga?
1: Sabi niya, alam niyo, parang, kasi yung, ano pala niya, Dr. Heart, yung parang perspective niya, is hindi daw, parang hindi niya kaya.
0: Hindi niya kaya na mawala yung ex niya sa kanya? Parang ganun?
1: Hindi niya kaya.
0: Pero hindi na sila ngayon, di ba? Siyempre naman, ex na eh. Ang tanong ko dyan, naging magkaibigan ba sila ngayon?
1: Hindi.
0: Ay, pero hindi
1: kasi,
0: pa?
1: May sitwasyon kasi siya, Dr. Heart, na yung ex niya kasi, at yung isa niyang parang mahulog na best friend niya. Na,
0: okay.
1: Ay, super close.
0: Yung best friend niya at saka yung ex niya, super close.
1: Super close. At ang, eto ang catch. Parang, binibridge daw di umano. Nararamdaman niya. Binibridge siya ng kanyang best friend doon balik sa kanyang ex.
0: Ay, ganon.
1: Kaya sabi niya, di ba kaya awkward kung magsimula ulit sila as friends? And then, tingnan daw nila, niya,
0: kung mag-work out pa.
1: Again.
0: Kung may spark pa sa isa't isa.
1: Parang ibang, di ba?
0: So, ayan, kaya siya nagpadala ng ganitong
1: question.
0: Question. Ayan, sige mga sweethearts, tulungan natin si Miss, Miss ba to, Mister?
1: Miss.
0: Tago natin sa Miss Z.
1: Miss Z.
0: Miss Y. Na si Miss Y. Kasi nga, ito si Miss Y, may kaibigan siyang si G, si Z.
1: Ayan. Na-friendship ng kanyang
0: Na-friendship ni X.
1: XYZ.
0: Kaya pala pinadala niya to. O, di ba? Naghahanap siya ng ano, hihingi ng tulong sa atin. Ano ba talaga? Ano ba talagang gagawin niya? Okay lang ba na makipagkaibigan uli siya dun sa kanyang ex?
1: Kasi napapansin niya lang, parang dalawang beses daw nangyari, Dr. Heart, na nagkaroon sila ng meet up or may usapan sila ng kanyang best friend, yung kanyang close friend. Sige, magkita tayo sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, hindi siya sumipot. Ah, ayan. Sumipot.
0: Si X.
1: Si Mr. X.
0: Ayun. So, parang sinet up sa date, ganun. Parang sinet
1: siguro,
0: up siya
1: na. Parang ganun. Mm-hmm. Pero hindi ko sure kung, kasi ang nangyari daw, ito.
0: Sige, magsismisan muna tayo dito ha. Makichismis muna ako dito kay George kung ano ba talaga.
1: Kasi daw, nung nakita niya na, or parang nahagip ng kanya mata, si X yun ha. Umalis ang person.
0: Si Y. Umalis si Y.
1: Parang,
0: dahil andyan na si X.
1: Parang nakita niya.
0: So hindi talaga sila nagkausap or ano man lang. Biglang sumibat.
1: Sumibat. Tapos nung ikalawang beses.
0: Hoy, may pangalo. Nasundan pa ha. Nasundan
1: kasi
0: pa.
1: Pangalawang beses nangyari. Yung ikalawang beses naman, nauna yung kanyang best friend ay yung si close friend.
0: Okay.
1: Si Z. Nauna siya doon. Dumating si X. Siya naman ang nahuli. Eh di wala na siyang choice. So, nung nandun na sila.
0: Di nakausap sila ni X na.
1: Ano daw, bigla na lang. Para kasi na, hindi ko alam kung ano talagang dahilan. Pero parang, sabi niya, hindi ko kaya. Parang, ay, nag-excuse ang, Miss Y. Biglang, may I go.
0: Ayan. So, parehas pa siguro sila available. Wala pa naman siguro silang commitment with other person, di ba?
1: Si Y. Si Y, alam ko, wala.
0: Si Y, wala.
1: Pero hindi ko alam dun sa kanyang...
0: Si X, parang gusto rin makipagbalikan. Oh, siguro. Okay. Eh, baka nga wala pang, di ba? Ay, nako. Ang ganda naman ng love story nila.
1: Ganun yung kwento niya.

0: Oh, bigla kasi ako ng ano eh naano ko sa kanya na na invested doon sa kanyang story.
1: Kung kasi, wala naman sigurong komplikasyon na why Miss Why. Well, bakit hindi mo buksan muli yung puso mo, no? Gawas lang yun og doon nag sakit ka ayo nga gibuhat. Pero gaya nga sabi natin, lahat naman ng pagkakasala ay napapatawad.
0: Correct. At sana, ay, hindi naman natin alam, pero kung magkaroon man ng second chance at love, ay naway maging successful na talaga.
1: I've been mentioning this, Georgia, no? If the relationship is worth saving and worth to be rekindled again, bakit hindi, di ba?
0: Correct.
1: Bigyan ng another chance.
0: Correct.
1: Then why not, di ba? Bakit hindi mo i-push through yan? Eto, basahin muna natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin mula kay Perotso. Ay, Perotso to.
0: Si talaga. Miss Yang. Hi, ayan. Miss Yang.
1: Sabi niya, yes, it's okay to be friends with your ex if you've truly moved on. Just remember to set boundaries, respect and others... and respect each other's new relationship. And avoid acting like you're still together. And good morning po sa inyo. Pa-shout out sa mga sa tig-deliver ng parcels sa balay. Balaw daw syagit kay galanog-lanog ang Heart FM. Dito madungog ang iyan tingog. Ayan, maraming salamat.
0: Thank you
1: for listening.
0: Hello kay Zach. Ayan, 8764. Good morning. Sa buong Don Carlos, Bukidnon. Thank you for listening.
1: Wala naman kay 5574. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Hi kay Mami Marilyn Gonzalez. And ganun na rin. Happy birthday kay Roxanne Macha. Happy birthday niya ngayon.
0: Happy birthday, Mami Roxanne.
1: Hi na rin kay Wilma Osorno, to Lorimer Sakala, and to Samuel Mosqueda, Menard Tismol, and Lilia Sususko. Hi na rin kay Lorna Vismanos and the rest of the BBQ family. Maraming salamat for listening.
0: Mami Amy and Mayor Miles, good morning. Lady M, sabi niya, para na ako okay lang, George, yung Dr. Hart, yung maging friend. Not too close, cause para na ako awkward na ako maging close. But mutual na lang, basin unsa pa ang masulti sa both sides na partner. O diba?
1: Again, for those who tune in late, ito po yung pinag-uusapan natin ng ating question of the heart.
0: Abay, hindi nga ba awkward na maging kaibigan si ex?
1: Ayan. Oras natin, 27 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Napangabayan, wala nang iba. Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 'cause you made 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:36 ang ating oras. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sa Pay Online, talk to payments sa secure checkouts with GCash Pay Online. Kami po ni Dr. Heart. Tayo magsama-sama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart pa rin. Ngayong, uy, midweek na. Bispiras ng... Ay, kaching-kaching din. Nagaplano na yan. Budget-budget na. Para iwas, ano, no? Iwas ting beats. Anyways, while we are waiting for that, let's enjoy the love songs hanggang alas 11 ng umaga. Yung ating question of the heart naman. Tama naman si Bruno Mars. Ayun, may pagsisisi tuloy, Dr. Heart. When I was your man. Diba? Oh, dati di ko to nagawa.
1: Bakit hindi mo kasi ginalingan?
0: Oo. Oh. Yun na nga eh.
1: Nung kayo pa.
0: Oo.
1: Oh. Ayan, sinasabi natin pagsisisi laging nasa huli.
0: Oo. Yan, oh, you should tuloy. Sabi niya, I should have. Ang daming tuloy should have. Eh kung ginawa mo yan dati, baka hindi ka na naging ex.
1: Yon.
0: Baka ikaw na yung happy ending.
1: Mm-hmm.
0: Eh ganun ang buhay. Oh, sabi nga nila, sabi nga namin ni Dr. Heart, sabi nga natin, dalawang bagay tayo sa buhay ng isang tao. We could be a lesson or we could be their happy ending.
1: Ay, oh, diba? Ganun. Pwede bang both?
0: Pwede naman.
1: Oh, kasi diba? Marami ka din namang matutunan ng mga positive lessons in life, di ba?
0: Oo.
1: Kasi kalimitan kasi pag sinasabi nating lessons, mga ano yun eh, mga negative talaga. So parang, yung nangyari, negative. Kaya nga, nagkakaroon ka ng lessons in life. Ika nga.
0: At least natuto ka din.
1: Mm-hmm. Pero hindi naman na natin masasabi mga sweethearts na puro na lang lesson. Diba? Sana bawat lesson, natututunan natin ito ng maayos. At para hindi na mangyari sa mga susunod pa ng mga relasyon, kung meron man.
0: Diba? sabi ni Lady M eh, para kay Miss Y, if wala ka nang nararamdaman sa yung ex, be mutual na lang, face him, be friend na lang. Kang pagkakaintindi ay para may feeling ka pa. Oh, dun sa ex, kaya umiiwas ka.
1: Ayo. Oh, parang, ako din. Oh, actually, yun din lang ano, ho, oh, tingin ko sa kanya.
0: Eh, hindi siguro maiwasan kasi ex ni.
1: Yan na nga.
0: Oh. Minahal mo yan dati.
1: Pero depende yan kung talagang kinlose mo na yung chapter ng buhay ninyo. Di ba? Parang tapos na talaga ang lahat. Maaari naman di kayo maging magkaibigan pero hanggang doon na level na lang.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Pero kung alam mo, kung kaya mo namang, siguro tingin ko lang din ha, Dr. Heart.
1: Mm-hmm.
0: Paki-confirm Miss Y. Kung nagkaroon ba kayo na maayos na closure. Kasi minsan, yun ang talagang pinakamalaking reason kung bakit hindi tayo nakaka-move on from the person kung wala tayong proper closure doon sa kanya. Alam mo yung parang, ano ba to, iniwan ka na lang ba bigla? Or,
1: ha, diba? Bigla na lang naglaho parang bula.
0: Or hindi ba kayo nagkausap?
1: Mm-hmm.
0: May iniiwasan kang usapan ninyo? Mga ganun.
1: Ayun. Eto muna, batiin natin. 4268, sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Naminaw ko karon samtang kamulo, ug himo, ug salad.
0: Ay, may nagbe-birthday kasi Dr. Heart.
1: Ay, talaga. Ayan.
0: Happy 31st birthday nga pala. Nakalimutan ko yung pangalan. Kanina binati namin yun ni Jason.
1: Oo nga.
0: Happy birthday.
1: Hi kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17. Tama ba? Barangay 17. Burgos del Pilar.
0: Tanggales fam. Thank you po.
1: Nako, Mami Elaine, galingan mo pagluto ha. Baka gusto mo ng taga-tikim.
0: Oo nga.
1: O para kung sakto na ba yung ano. Sakto na ba yung timpla mo?
0: Oh,
1: dito lang kami ni George.
0: Lupad mi diha. Ay, Dr. Heart, yung mga taga Ron's Agora na ikinig sa atin. Mm. It's a Ron's Chicken.
1: Yung
0: ayan.
1: Ron's na ano? Ay, naku, ang tagal na nila nakikinig ng Heart FM. Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Talaga naman.
0: Hi to Ate Beth Kawaling, kay Florife Henisan, kay Ninita, kay Joe Mark, kay Anthony, kay Harley. Maraming maraming salamat.
1: Naku, ang sarap-sarap ng mga pagkain nila dyan.
0: Ay, sobra.
1: Ang bait-bait pa ng mga taga-serve dyan.
0: Ay,
1: diba?
0: Grabe.
1: Ang nakakain ako dyan dati.
0: Ay, oo. Tsaka gwapo at magaganda ang mga...
1: Ay, siyempre. Oo. Parang kasing gwapo at kasing ganda lang din ng mga taga-Tisha's Eatery.
0: Ay, oo. Diba? Hi, Rai.
1: At siyempre, magaganda at gwapo din yung mga taga-Abamonga Eatery.
0: Ay, sinabi mo pa, Dr. Hart, lahat ng mga eateries na naka-background si Hart.
1: Ayan, eto. Kaya pa ba natin? Basahin natin. Konti lang dito sa... Mula sa ating Facebook post, sa ating question of the heart, mula kay Ray Rai Sabelino. Sabi niya, Buenos dias, todos bienvenido. Bienvenido. Ano nga nangyayari sa akin? Senorito Bonito, Dr. Hart. Ay, puro yabuyag. And bienvenida, Senorita Bonita, DJ George. Sabi niya, para sa akin, hindi awkward kung magkaibigan ang mag-ex. Ang awkward dun, kung kayo mag-ex, mayroon ng mga partner sa isa't isa, pero palagi pa rin kayong nag-char-char sa isa't isa. Ay, nako, delikado. Delikado, maigi. Ano yan? Maigi mo sa dakong... Ay, maigo mo sa dakong barrel.
0: Alitin mo, alitin mo.
1: Maigo mo sa dakong barrel.
0: Barrel? Gusto mo yan.
1: Ayan. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder, ng Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayandi Oro. Maraming salamat. Si Ray ba to?
0: Oo, oh, si Ray. Thank you, Ray.
1: Thank you, thank you. Muchas gracias.
0: Ito naman, Renelyn Relos, ayan, para sa akin siguro, oo, kay og magtabo mi sa dalan, muli kay man og lahing dalan, balag mga bunggo basta nila magtabo. Uy. Shout out lang ko diri sa among bukid kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric, Zepan, Shanshan. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Ako, meron akong kakilalang ganyan, George, na talagang sabi niya, wala na talaga sila ng,
0: yes,
1: ng ex niya. Tapos kumbaga nagkikita pa rin, civil, parang
0: okay,
1: ganun.
0: Oo.
1: Na kumbaga sinasabi talaga niya na wala na siyang nararamdaman. Wala na yung love. Pero yung pagiging ano na lang.
0: Nandun.
1: Ayan. Yung isa ko din naman kaibigan, sabi niya sa akin, kailangan niyang kitain yung kanyang ex.
0: Ay.
1: Just to prove to herself. Just to prove to herself na wala na daw talaga siyang nararamdaman dun sa ex niya.
0: Ang tapang nun.
1: Oo, kasi kung hindi mo pa daw kayang harapin yung ex mo, eh, meron ka bang something deep inside.
0: Ala? Parang there is truth to that.
1: Ay! Nasubuhan mo na? Na-try mo ba?
0: Ay, kasi alam mo, naniniwala ako, doctor. Ito, perspective ko lang naman. Mm-hmm. Kapag may iniiwasan kang bagay, meaning, you have an attachment to that thing.
1: Ayaw. Sa oras natin, 43 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock ng umaga. And maghahanap buhay muna kami ni George. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami right here on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:55 and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Eto na.
1: You listen tell to your heart. Him goodbye.
0: Tama naman si Roxette.
1: Ha, diba?
0: Listen to your heart. Pero bear in mind that you have a bigger mind to tell you or to help you, diba, decide on things.
1: Bigger than your heart ba yan?
0: Para,
1: kasi mahirap magano, diba, pag ang puso na ang...
0: Nagdikta?
1: Nagdikta.
0: Na? Kasi, diba, lagi nating sinasabi, Dr. Heart, at pinaparemind mo din sa ating mga sweethearts na yung puso natin ay nasa kaibabaan ng ating mga isipan dahil may dahilan.
1: Ay, ganon?
0: O, na dapat unang pakikinggan yung utak natin kaysa sa puso natin.
1: Ayon.
0: Kasi minsan si puso, dahil sa kanyang lagyan natin ng K, ang puso, pusok.
1: Ay!
0: Mapusok kasi minsan eh.
1: Nagiging mapusok.
0: Oo. At nagiging marupok din minsan.
1: Ay,
0: kaya...
1: Yun yung mga dapat natin, ano, no? Tandaan natin yan. May mga things that we have to consider in making friends with our exes. Diba? Yung mga okay lang naman, para sa akin, okay lang naman maging magkaibigan kayo ng ex mo. Pero, may mga dapat tayong i-consider kung kailan siya pwede at kung kailan siya hindi okay. Diba? Ayan. Una-una, okay siya. Kung tapos na yung iyong nararamdaman talaga, sigurado ka na dun.
0: Na closed door na yun.
1: Yeah.
0: Nawala na talaga.
1: Exactong closure. Mm. Na eto, okay, friends lang talaga kami.
0: Kahit paanong mangyari, wala dyan.
1: Ayan. Kumbaga, nalampasan mo na rin yung stage na yung healing stage, ika nga.
0: Yes.
1: Nag-heal ka na, di ba? Kasi mahirap dyan kung hindi ka pa totally healed, eh malamang umaasa ka pa na magkakabalikan pa kayo ng ex mo.
0: Ay.
1: At syempre, isa sa dapat klaruhin ninyo na malinaw dapat yung boundaries ninyo sa isa't isa. No? Ayun, yun
0: friendship
1: dapat.
0: Friendship lang.
1: Friendship lang talaga. Hanggang saan lang talaga kayo pwede. Hanggang saan lang kayo yung pinag-uusapan ninyo. Hanggang saan lang yung pwede ninyong gawin. Hanggang saan, hanggang dyan lang. Ayun, yun lang dapat i-determine ninyo. And of course, you have to have respect sa isa't isa.
0: Yan ang very important. Actually, pareha kayo ng thought ni Dr. Heart, ni Nanay Jo from Lorogan, Valencia City.
1: Hi, Nanay Jo.
0: Nag-message dun sa ating Facebook page sa Bukidnon. Sabi niya, move on and try to live life. Lahat na nangyayari sa buhay ay may dahilan. Smile and treat nicely. Anyway, hindi naman kayo ang magkarelasyon. Let the time heal its wound, but never repeat the failure. O, diba?
1: Ay, isa pang i-consider na mahalaga, ha? Oo. Especially pag meron ng partner sa isa't isa. Meron na kayo mga present.
0: Correct.
1: You have to consider that. Pag-usapan. Dahil ayaw natin na humantong at dumating sa punto na merong nagja-jelly-jelly.
0: Correct. Diba? Baka sabihin, ay, grabe naman ang pagiging friendly mo,
1: diba?
0: Ha?
1: It has to be cleared with your partner.
0: You have to communicate. Kasi collateral damage yan sila.
1: Ay, ganun. Collateral
0: damage. Collateral damage.
1: Kawawa naman yung collateral damage. Ayan na. Ito. Ito hindi collateral damage. Ito, pamimigay ng papremyo ng Heart FM, ha? Bugas at groceries. Ito na, The Price is Ryan's Overload na. Here we go. Paikot tayong ruleta.
0: Ayan na. O, yung mga winners pala kanina ni Jason Steele, Dr. Heart, si Anna Christine Adahara ng Barangay Carmen Zone 6, Barangay Ngit-Ngit.
1: Ayan, at ganun din kay Ali Sano. Sano ba yan?
0: Ah, Sano. Oh, kanina. Kaka-claim lang.
1: Nag-claim na nga pala. Ayan, congratulations sa mga winners natin. Saba tayo tumigil, George.
0: Ay, hala. Barangay Bonbon tayo, Dr.
1: Barangay Bonbon. Okay, here we go. Puno tayo ng lucky winner natin mula sa Barangay Bonbon Dropbox.
0: At eto na ang aking nabunot, ang kanyang address ay Barangay Bunbun lang. Congratulations, Jeneline Gaco.
1: Ayan, Jeneline Gaco. Ba nangyari dun? Iba na pito. Jeneline Gaco ng Barangay Bunbun, Cagayan de Oro City. Congratulations sa imuha, ha? Ikaw ang atong winner para sa The Price is Rise Overload ng inyong Heart FM. Dali na, claim mo na agad yung papremyo. At syempre, huwag papaabuti ng 14 days, ha?
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: 2 minutes bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with Heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Sa pagiging ex mo, ang dami ding consideration na kailangan mong isipin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sa sitwasyon na pwede bang maging friend si ex or hindi ba awkward na maging friend si ex?
1: Well, you have to make sure of your feelings, George. Diba? Yan ang mapapayo natin. Siguraduhin mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Baka kailangan mo lang ng emotional support, no? Aww. After your breakup. Eh baka nahuhook ka pa rin sa kanya. Kaya't ginagawa mo na lang excuse na maging makipagkaibigan dun sa ex mo.
0: Yes, yes. Yeah?
1: To make friends with your ex, diba?
0: Nako. Ang hirap.
1: Ay, nako. Anyway, meron pa bang mga pahabol?
0: Meron.
1: Ito, mula kay 6175, sabi niya, good morning to all mga taga Heart FM. Okay, i-greet daw niya ang kanyang kapatid na si Shirley, si Yoyong.
0: Ha?
1: Hi to Cheryl, to, what's this, Locus, Lokes, or whatever. Hi to Tata, kay Ruth, kay Clara May, and sa kanyang knock-knock daw na si Baby Lou. Yan, love-love. Kay Doming, kay Colin Kurt, and sa lahat daw ng taga Barrio Ngit-Ngit sa Carmen. Ayan, Zone 6. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM.
0: Ayan. Oh, thank you, ha? Maraming salamat. 2743 din. Shout out sa lahat ng mga taga Upper Nazareth. Si Asalildo Store. Nido Store, Sir Leo Glasiran, Gal Siran pala. Sa kanya mga anak na si John, si Daisy Jane, si Edessa May, Eduardo Jr., buutang husband na matulong. Eduardo Imano, Asentista, sa may City Engineering Office. From Daisy Atienza, Asentista, more power. Shout out daw sa kanyang friend na si Irene Tumanda. Yan,
1: uy, parang kilala ko yan.
0: Oo, parang pamilyar. maraming salamat po, yeah, sa inyong pakikinig.
1: Demsoy Robles, maramang salamat sa lahat ng mga taga-Maramag Bukidnon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Pure me, ha?
0: Ate Maripel, di kito ayos. Maing buntag. Thank you. Oo nga eh. Oh, it's part of maturity, sabi nga niya. I said, mm-hmm, respect. Yun ang kanyang bottom line ng kanyang message, ate. Maraming salamat.
1: Iwas na lang daw talaga. Out of respect, di ba? Ayan. We love you.
0: Yes. Ay, talaga. Sige, magkwentuhan tayo.
1: Uh-huh.
0: Oo. I-share nyo. Yun ang pinaka-ano ko, Dr. Heart. That's why I'm encouraging them na kung meron kayong gustong i-suggest na question of the heart natin, mm-hmm, do not hesitate na i-message kami.
1: Okay. At saka kung medyo mahaba talaga, gusto nyo ikwento, ipadala nyo ang inyong liham sa Dear Heart. Ayan.
0: Dear Heart 9
1: email na ba tayo na?
0: Oo, meron na.
1: Ayan, babanggit mo nga email para
0: Dear Heart 927 @gmail.com.
1: Ayun, sige, babasahin namin yan doon, ha?
0: Uh-huh.
1: At syempre, baka matampok natin sa ere, no?
0: Kwento
1: natin sa ere.
0: Ayan.
1: 6301, may pahabol pa. Hi, Doc Heart and George, maing uto. Pag naka-move on, pwede na makipagkaibigan. From Ruby. Yan. O diba, yun nga sinasabi ko, pag totally healed ka na at sigurado ka na dun sa iyong nararamdaman na talagang kaibigan lang, then why not make friends with your exes? Okay? Papaalam na tayo.
0: Ay, thank you nga pala,
1: George,
0: kay...
1: mo.
0: Oo. Magpapasalamat lang kay Miss Y for entrusting us sa kanyang kwento at sa kanyang question of the heart suggestion.
1: Sige, maaari nyo kami i-message kung meron kayong gustong pag-usapan natin dito sa ating programang Music from the Heart.
0: Yeah.
1: Pwede kayo mag-drop ng inyong private message dito po sa ating Facebook page.
0: Kaya mag-alala, anonymous kayo.
1: Yeah. Pag sinabi nyo naman na ayaw nyo babanggit yung pangalan, di ba?
0: Hindi natin babanggit.
1: We respect that.
0: Yes, yes.
1: Ikaw, makikipagkaibigan ka ba sa mga ex mo?
0: Hindi naman sila. Hindi, kasi maganda yung meron kayong civil relationship, mm-hmm, with them. Pero yung friendship, it goes sa very ibang usapan na yung friendship. We can be civil, pero, mm-hmm, di ba? Mamaya.
1: Alright, si George, babalik pa mamaya.
0: Dear Heart tayo, alauna hanggang alas 3. Babalik ako.
1: At syempre, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. 11 down, 1 o'clock in the afternoon. Ayan. Syempre, after 1 o'clock, si George na naman makakasama ninyo. Babalik mamaya si Jason Steele. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, si Harvey Stone, babalik din. Mag-greet on air, ha? Pwede kayo mag-greet ng inyong mga friends. Live na live on air.
0: Tsaka request din.
1: Yan, instant request pa yan. Ating programang Heartlines, alas 7 hanggang alas 9 po yan ang gabi. Again, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang thoughts dun sa ating question of the heart. Natulungan natin siguro si Miss Y. Ayan, sa kanyang patanong na kung okay lang ba daw na makipagkaibigan uli siya sa kanyang ex. Magpapaalam na po kami. Again, maraming salamat for tuning into Heart FM at pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, of great music. Napakasarap na chikahan. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. Ayan, we're gonna be leaving a song. Here's something from Hilera. Nahirap pagmahal ng shota ng iba. We heart you. Drop.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon, 20 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa programa nating Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday everyone. Harvey Stone here. Sama-sama tayo sa itong paniood to. And of course, bukas guaranteed na yan. Masarap yung ulam natin ha. Kaya ngayon, open muna tayo ng sardinas. At mag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11:36 na po yung oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Welcome po sa ating programang Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday everyone. Kumusta po yung bangon natin? Kahit nagkamuta-muta na, basta masaya yung gising natin. Yan ang pinaka-importante ha, para at least maging maswerte po yung araw nating Wednesday ngayon, di ba? So patuloy lang po ang tanggap natin ng swerte sa buhay. And of course, yung mga masuswerte nating winners, ating The Prizes Rise Overload, congratulations muli sa inyo ha. At saka sa mga dumadaog pa nato ng mga sweethearts, alright? Anyway, para sa inyong mga pabate, maghihintay ako sa inyong mga text message, inyong mga tawag, 0917-1579-927, 0961-8924-927, ating messenger, Facebook page natin, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. At saka para din sa tuloy-tuloy inyong pakikinig dito sa Heart FM, paki-download din po ang ating radio app. Punta lang sa ating punta sa Google Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines, di ba? Pwede niyo yang i-connect sa inyong mga car stereo ha. O yung medyo mahina ng signal tsaka wala na kayo dun sa coverage area natin. At least tuloy-tuloy pa rin, di ba? Pwede kayong mag-request at tsaka magpabati while driving, di ba? Para at least enjoy na enjoy yung road trip natin. Alright? 11:38 na pong oras natin. Magbabalik ako with more music. Tutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-an na o banan sa maligam-gam na tubig makatapos tabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusro alang sa mas himsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
9: Feel your heart
4: with Heartbeats. Heartbeats on Heart

0: 11:50 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nagtutugtog pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bugidoy. That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sabi ni Selena Gomez, slow down. Oh, hinahinay lang nagkaon. Yung mga kumakain na ngayon, happy eating ha, happy lafangan ha. Nako, ang sarap-sarap naman ng ulam, especially sa ating mga sweethearts ngayon dyan na kumakain sa Maytisha Eatery. At saka dito po sa Trisha Nicole. Oh, happy happy listening ha, Megan's Eatery. Araw-araw din yan, nakikinig sa atin. At saka araw-araw, ang dami ng mga parokyano ha. Happy happy listening po sa inyo. At saka happy Wednesday sa ating mga sweethearts dyan sa May Carmen. And that's coming from Ruby. Oh, maraming salamat Ruby. May request yung Gabriela ha. Play natin yan mamaya ha. At saka mayong untudod sa atong mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Shoutout po sa inyong tanan. Uy, birthday ngayon ni Ma'am Roxanne Macha. Happy happy birthday si mo Ma'am Roxanne ha. Isa lang kakusi ma'am. Isa kakusi sa lipchon. Hi then kay Lorimer Sakala, Samuel Musqueda, Menardismo, kay Lilia Susosco, at saka kay Lorna Vismanos. Siyempre ang ating BBQ family ha. Happy happy eating sa mga kumakain ngayon dyan. At saka yung kanilang VIP dyan ha, na si, sino ba? Si Mayor Miles. Happy happy listening po sa inyo. Sabi pa ni Miles, mang libre daw siya sa akin sa BBQ. Nako, kailan kaya yan? Happy happy listening po sa inyo ha. At saka kay Demsoy. Demsoy, mayong pagpaminaw sa imo. Kabalo ko nga, nindot kay Muntulo gabi kaya na-play natin yung mga request. Unya na po ha. Puyugi ko ninyo, alas 7 sa gabi para sa Heartlines, right? 11:50 itong oras natin. Babalik ba ako with more music. Tumutok always ang Enjoy Your Kain. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man imong mga dulaan nga napuno manig tubig? Iyabon ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit o muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Nanawagan si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa mga mamamayan na unawain at suportahan ang panukalang makipagnegosasyon para sa 8.5 billion pesos na pautang sa bangko na gagamitin sa pagtatayo ng bagong government complex sa lungsod. Ipinaliwanag ni Uy na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapagsasama sa isang lugar ang mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maginhawang pagproseso ng mga transaksyon ng publiko. Dagdag ng alkalde, bahagi rin ng pangmatagalang plano ng lungsod ang paglalaan ng lupa at pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, hinikayat ni Uy ang mga presidente na suportahan ang mga proyektong pang-imprasaktura na anya ay magbibigay ng mas maayos na serbisyo sa publiko at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Daging salamat sa pagpaabot ka makabuhayin. Siyempre, welcome na usab-saw sa kaoras na ito panagtigo. Makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili kagid unta ang ngamuan hi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na kong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
2: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana og pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinan... Iyang kao ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
3: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

sapato at hindi ko na nagawa pang depensahan ang aking sarili sa ginawang pagbubunyag ni Banjo patungkol sa aking trabaho noon. Ginawa niya ang pambubuking sa akin dahil yun ang katumbas ng hindi ko pagbibigay sa kanya ng perang hinihingi niya noon. Huminga ako na malalim bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa aking ama ang lahat nang ipatawag niya ako para kumprontahin at para kausapin.

0: Doon sa katino nagisulti ni Banjo, bahin sa kuno, imong trabaho.
1: Papa, kuan?
0: Sex worker. Nagbaligya ka sa imong lawas bugti sa kwarta nga ibayad sa mga lalaking luog?
1: Papa, ang mapasabot ko ni mo.
0: Sultihi ko mayani iha. Ibang himakak kon butang-butang lamang ang tanan. Ang kuna kon maugayoy tinuod. Nagpaabot ko.
1: Oo. Oo, papa. Tinuod ang gibutiyag ni Banjo.
0: Dili.
1: Prostitute ko. Tungod sa kawadon.
0: Unsa?
1: Ugwa ko ka nagikauhaw. Ako katong gibuhat. Akong tinuyuan. Ang kuno nako.
0: Mayani.
1: Ikaw ang gimahay ko kung ano nasugamak ko sa daot ang trabaho, papa. Pero karon na huna-huna ko nga choice ko giri ay katong tanan. Isip pag-rebuildin himong akong amahan nga may abandonar nako.
0: Unsa?
1: Pasaylo ako, papa. Pero anak ko ni atong trabaho asukan kami sa kakod din sa imong panimay.
0: Iha.

tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Wala na akong inilihim sa aking ama. Wala na akong kinatatakutan pa na maaaring ikagalit niya. Pero mas lalong lumala naman ang galit ni Abon at ng aking lolo sa akin, kasabay na noon ang pandidiri nila sa akin. Pero wala na akong magagawa noon dahil pinili na naman nila ang magalit sa akin simula't sa pool pa lamang.

0: ang ikauaw. Kanang labing siguro. Bisan unsaon ko ninyo sa pagkukumog taugon sa bisan unsa. Dili ko madutlan. Kay ang karon ang importante. Ha? Miserable ka sa tinuod nga kahulugan ini Mayani. Kung miserable kong nagbag-o na o nakigsuod sa akong amahan, unsa ka nalang kaabon? Oh, ikaw na ang nangilog ni Banjo gikan ako. Ikaw pa ang feeling nga mao'y biktima. Huwag ka mauwaw. Feeling ni mo ikaw pa ang una nakatag-iyan niya. Di may nahitabo na mo, bisan ka muna, ikaw pa ang may ganang bidapat na ako. Panyaga ka! Unta, nahuna-huna mo na lang, bisan ikaw ang midaog sa pag-ilog niya gikan ako. Pero kuwang ka, wa siya makontento ni mo. Mibalik gihapon siya nako, kay ni anako ang wa ni mo. Oh, kalipay nga ang sama lamang na kong babae ang makahatag niya. Mayani! Na, na real talk noon ng bonggong-bongga, it's a fact. Parang ganyan. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 19 sa revelasyon ni Mayani ang ato na bati. Mamalik dahin taon niya. Human sa pipila ka mga painom doon para ato ang ipadayon ang atong pagyagyag sa iyang revelasyon. Kaya napay ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 19 sa iyang story. Kanan-kanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
2: Daghang salamat ka makabuhay, syempre ang atong naginusara bugtong nga gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon gi nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nato ikapanaming sa mga nagkadaiya nga mga bacteria, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients, pwede na akong balik-balikon. Di sa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagyapo tayo daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiya nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, ug pagpanakit sa tutunlan. Unya doon ay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kayo ng nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundi in, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana. Kundi in, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon. Kundi in kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos ug ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako ba ramin na. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana. Kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gikan news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos usab dunay benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan. Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga dunay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dun ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ng higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Moto marketan na everyday isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
2: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17 in 1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka makabuhay. Ang giusa diya sa tong kape. Pug ang matag usa ka ingredients, do natay benepisyo nga mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo. Dili para sa ubang kape nga di man kinahanglan magkumpara, pero kanang kinahanglan ba nga manginom tag kape nga kana ma-trigger pa na uban natong gipamati or mutaas ang atong acid kay acidic ta or mag-reflux baron min ana. Pero nga tong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos sa ito pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17 in 1, mao ang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang nga klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka makabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease. Confirmitang ka take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na ng imong pagka-depressed. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab baka pa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog age-related chronic disease pinaagi sa turmeric. Unya makatambal usab ang turmeric ka makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Nya unsa ba paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Kuha kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa bitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: And now, sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipakang nga parte sa chapter 19 sa Revelasyon ni Mayani, of Deep Nauna, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Di ba, to naisip ko po noon, wala nang pagkakataon pang maging okay kaming dalawa ni Abon. Hinayaan ko na lamang po, hindi ko na pinangarap pa. Ang inatupag ko ay ang pagpapalago ng negosyo ng aking ama. Patutunayan ko noon sa lahat na hindi nagkamali ang aking ama sa pagpili sa akin kahit na maraming mali sa buhay ko.
1: Miduol ka na ako.
0: Dili aron sudyaan ka sa imong gibuhat kapag butyag sa akong kaning trabaho.
1: Mayani.
0: Kundili. Aron pasalamatan ka.
1: Ha?
0: Kagitabangan ko nimo sa pag-ibot sa tunok sa akong dughan, Banjo.
1: Unsa?
0: Thank you. Bisan pa man sa daotan mong tumong sa pagbutyag unta sa tanan, pero positibo ang hatod ni adto sa akong bahin.
1: Mayani.
0: By the way, may question ko nimo.
1: Ha?
0: Mahimo ka mong mupadayon si Abon sa inyong relasyon, bisan wa ka na din sa bahay.
1: Oh.
0: Ang gusto ko, manghipos ka sa tanan mong mga gamit o kanaog ining baya.
1: Unsa?
0: Sa labing dali, labing maayo. Gipalayas mo si Banjo. Kinsa ang sunod? Ako? Depende. Oh. Kung magbago ka. Kung dili ra ko nimo biklon, magpabilin ka dinhi.
2: Abusada ka gyud naway sama.
0: Para sa sama nimo.
2: Oh. Mayani.
0: Labi na kung may pruweba nako sa mga daotan mong plano batok nako ug sa akong inahan. Dili ka lang unya basta malayo ining baya, Abon. Kung dili adto ka patugpa sa prisohan.
2: Nagpatuyang ka sa imong pagpamasangil.
0: Nagduda lang. Ug manghinaot lang kung kutob lang diha ang tanan.
2: Mananap ka?
0: Mahimo ka mo magkita si Banjo sa gawas. Pero dili na ka mo mahimo magkuyog pa din sa bahay. Makabuisit ang inyong relasyon.

patol, wala pong nagawa si Abon sa naging desisyon ko na sinang-ayunan din ng aking ama noon. Pero ibinalik na ang allowance niya maging ang sasakyan. Yun po ang ikinatuwa niya. Kaya po lamang hindi mawala ang galit niya dahil sa pag-takeover ko noon sa mga tungkulin niya. Isang gabi noon, Lady Batod, kabababa ko lamang noon ang aking sasakyan sa driveway ng bahay nang biglang may malakas na putok ng baril. Isa sa mga bala na yon ang tumama sa akin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ka makabuhay ang tinatibok ang chapter 19 sa revelation sa tong sender nga si Mayani, pero kami end dito ang story. Naapay sumpay ang iyang kwento ng buhay. Muna paminaw na ito na sa musulod pang episode sa itong tulumanon ng bongga. Pero unya, sa ito pagbalik at itong lakbitan o gisgutan na ito na bati nga kinatibok ang chapter 19 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uban na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Nagang salamat ka makabuhay, siyempre ang ato gipasigarbog yun ever. Ang ato ang nag-inusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, imuon nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo, tumar gitaan mo, inom gitaan para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga mutaas nga ito sa 4 nga ito sa 10 ka metros. Ang mga sangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabitang murag magburot-burot. Kanya naidahon ka na nga ang forma kay heart. Ganon. Ya do na sa nibuwak. Oo. Nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana. Ya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede natong makuha sa mismong makabuhay. So ang nagkadaiyang nga mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa atong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sad nai picorotin, o niya doon na sad nai tarabitawang bongga sad nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant? Ang ginagamit isip tambal. O kung saan man sa paggamit. Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginalaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginala agihapon, aron nga ato mainom, o baka dukduk ko na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever, ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon og ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdoko nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay, unya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad nga tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usab ka nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas kanunay rayuma, ipahid lamang na niyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kaya punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana, nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay, ang atong tiyan, ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga, katabangan gihapon ka, pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana na imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawagtanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa tuang EXL Makabuhay Plus. Capsule. Muinom ka tanyana everyday, isip ato ang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adyagi sago lamang, unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap, makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga ng anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, mag-protekta ka na nato sa tong lawas batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya di lang na kay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natong all-in-one coffee nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday mo inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga ito ang programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, ugihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Muwagdang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintina na lamang ka na kung ikaw adult, usa nga to sa doka kapsula matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes, sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Niya ang tubig, again nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon, or pwede sa nga after mukhaon, paabuta o sa ang usa ka oras. Yun, sama na akong sa uban pa. Muinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa patong dietary supplement, and as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab ng email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Ganyan ang bongga. Before tayo mo tumbling, oh. Sa ato mga greetings, naku, eto muna. Kinahanglan nga imuhaning. Mahinom duman, okay, silsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon, kamakabuhay, matod pa. Bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kang ngitngit, dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod og paggiya nagapalig-on nako. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, bersikulo 4. Kamakabuhay ayo galimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga. Eto muna, mga pabati ng bongga din. Hoy, hi! Salamat sa pagpamino, Baswell. And, Noncha family kay Michael. Hi din kay Pips o sa Mujilio family. Mga taga, Barangay Luna, Dinagat Islands. Kay Lolo Udo, labi sa tanan. Maraming salamat. Si Julius ni Daltan's Air Softers. Char. Char, nangita pa siya glaing sender. Salamat sa pagpaminaw Nimo og dagang tanan daghan pa kina Glenn and Mappy. Dagang salamat sa mga taga New Bohol sa may ano to, Balamban. Masala yung dapit. Dagang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay. Ayaw kalimot ha. Kano na ang pagpamino sa atong tulumanon? Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigalan na nasab kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kinilang yapon ni Galas Kuya Arn, makikuban ka ninyo sabay na usab sa paghatag o pagtagad o laing pagtagad sa usa ka laing tampon usab sa usa ka lalaki nga si Steve nga lumulupyo kini sa Cagayan de Oro City. Steve, salamat kayo no, sa imong kinasing-kasing pag-share sa imong kaagi. Usa na kini nga nakahatag usab ug tabang sa atong programa o suporta nga diin sa matag adlaw gyud kita nga ikauban sa atong mga listeners labi na diha kanimo Steve. Og taod-taod Steve, ako kining tagag kinabuhi. Ato sang kumustahon ang tanan atong mga listeners bisan asang napita taman sa naabot sa atong programa. Kumusta, kumusta ang tanan, manghinaot ko na asmayong panglawas no? O manghinaot ko nga kondisyon kanunay inyong mga kaugalingon sabay sa pagpaminaw sa atong programa. Salamat kay sa inyong suporta. Labi na sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko parayon mo mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa diha mga higala, maminti ninyo, matingala na lang mo nga daghan na inyong maihi. Sabay na ang mga hugaw nga nasulod sa inyong lawas. Mao na ang importante nga mapagawas nato atong mga hugaw. Labi na maangko na sab nato ang regular nga imo nang mapagawas ang hugaw sa matag adlaw. Importante usab mga higala nga mapagawas kinato atong hugaw sa matag adlaw kay dili maayo nga mulaktaw kitag usa ka adlaw, duha ka adlaw una kita magpagawas. Kita ra gyapon magka problema niya na mga higala o apektuhan ang tibuok pamilya kung naay madaot nga usa ka pamilya nila. Una, mag-ihay kita sa pag-amping mga higala para dili kita makahasol, makahatag problema sa tibuok pamilya. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kung naakay problema nga maglisod sa pagbawas o naandan na gyud nimo, dili pwede nga maunin imong naandan. Ipagawas gyud ang imong hugaw sa matag adlaw para dili magka problema ang tibuok pamilya. Kay kung naibadaot lagi ang tibuok pamilya mo'y mapiktuhan. O magkabukol-bukol atong tinae, magkasamad-samad, hantod nga malata paingon sa colon cancer. Diha na dayon. Muna, ampingan na itong mahigala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay problema ni Ana. Okay, maangko na sab nato mahigala ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Kaya itong lawas nga kulang og tulog, kulang sa relax, mapiktuhan ang atong trabaho. Kaya maluya man ta mahigala, magkababa atong immune system o dayon dali rapod kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna kinahanglan nga makarelax yung kita. Kung naasay mo ang insomnia, may sugmat ni mong insomnia, mao gina lisod yung ka makatulog niya ng mahigala. Muna kinahanglan nga imong atimano na makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nga din mahibalik ang normal ni mong pagkatulog. Pinagi lang sa pagpanimpla sa atong kape sa matag-adlaw, tagtunga lang sa kutsara, mahigala. Dako na kahit ka nagtabang ang tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang gyud ka na po og 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo ni ini mahigala, no? Adto gyud sa pharmacia og dayon isulti ang kumpleto nga pangalan sa imong paliton nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para mahatag sa taga-pharmacia ang usa ka pouch nga silver, may pagka-gold, may pagka black sab sa ubos, black gyud siya, may pagka gold yellow, din ay tatak 200 grams mao na ang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug napoy gamay nato nga 110 grams. Mao na atong Coffee Corn mahigala. Ug gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple nga epektibo usab. Kay ang Coffee Corn Purple adunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap mahigala nga makahatag og mayong benepisyo sa tao kung mamintin sab nimo ni atong Coffee Corn Purple. Sama sa mangustin og asitaba, na siya niya na mahigala, ang mangustin og asitaba makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa mahigala, ang pagbawas gyud ang importante. Ikaduha, napagit siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol.
Dugang pagyud na pagyud say guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyud mahigala na say ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Mga higala. Mapagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas og hinanok na ang pagkatulog. Mao na mag-capricorn, purple, matag adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala no og ako sab kini gipahibalo sa inyo gipahinumdum kanunay nga dili na to himo unog pareha sa sili ang atong coffee corn gold ug coffee corn purple nga pagpiga sa sili muhalang dayon di ba kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee ug coffee corn gold coffee corn purple 2 days 3 days gaminti na nimo sa pagpangapidihan nimo mahibal-an ang epekto niini ha dili ta mag magic mahigala ato tunay-tunay lang gini ha para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto no tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto kini atong Turbo Max coffee. Kini atong Turbo Max coffee mahigala human nimo pagpangapi mga 3-5 minutos 3 ngadto sa 5 minutos mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on, matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon. Makatabang atong Turbo Max coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagid siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyud mga higala, napagid siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagid siya reginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginseng usab, maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Oh, nga na mahigala. Manginot ko na sabta ninyo, no? Og diri punta sa atong kaugalingon mahigala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabatong tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala yung chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang, og humot siya nga pagkahaplas, og dili ka manimawang haplas sa iyo nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa itong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa itong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa itong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginamuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nga nagbuntis pa mo. I-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas, matag adlaw. Matag gabi iuna kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga buni, pangagod, dunay motorok ang matag tiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matag tiki, butangig Orion ang gapas.
Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas. Ang almoranas gid akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga nunaghan mong inatabangan sa almoranas, good, taplakan lang lagapas nga may urayon ang gapas. Panahon sa gabion, og mga balakubak, og kaspa, og kiningkuto, og kuyaman, og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry, yung kaayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to diya ninyo, nga, mauni ang ikatabang sa atong urayon nga, liniment oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon, og malukop, putsag silupin ang buhok, kumalukop na sa paghaplas sa atong urayon. Og manhutsot na sa scalp ang urayon mahigala, diha na matanggal ng mga kuto.

Mga higala, ana ay mga pagpaningkamot para sa kaugmaon. Nga duhara ang paing naniini, ana ay swertihon o ana ay kapakyasan. Ikaw higala, sigurado na baka sa imong pagpaningkamot nga luha sa kalipay ang imong maangkon. Para masabtan ninyo mahigala atong tagaanog kinabuhi. Og ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

0: Bay Steve, may siguro mangis ng seta, Bay Steve. O ikaw, gutom na ka? Oo, gutom na ko si pangitag trabaho na to eh. Ano maging na mangitag trabaho? O sige, chip-in lang ta. Eh, wapo ko yung kalibri sa basahin mo ha? O, dili po hindi. Kinala mag-chip-in ta. Tara, dito sa estabo ko. O sige, tara. Bay Steve, kapantay ka niya na? Kana naglingkod ba? Di ba si classmate na to na?
1: Si Clarice?
0: Oh, si Clarice di ba?
1: Oo, suman.
0: Atong doolan? Tama na, juwin na sa yung lamisa siya rin sa o. Iko man na tulo. Dako man ang lamisa ngayang gikanan niya. Ah, sir, atong doolan. Atong doolan.

0: Hi, miss.
1: Ons sê, oi, hulle is in die kamer in die stief. Hoi, Jerry.
0: Nakitan ka na mo dito po, Miss Gawas. Namun sa mo si Clarice Ginistim. Oo, oh, nakitan ka na mo, Clarice. Tanaw na mo nga ikaw, Clarice, hindi. May gidool ka na mo, basin pwede may maka-join sa mong table niwa.
1: Ah, nga nang diligo, tiri, likod mo. Ah, ang sumayin niyo, ha?
0: Ah, kamira, kamira yung mag-order sa mo, ha? Basin mo libre ka, ayaw na. Kaya maulaw ta. Mga lalaki pa man, minya, tapos libre yun pa sa usa ka babae.
1: Di na may ako, aga may kwantir,
0: eh. Ah, sige lang. Ngayon nang italik nagtrabaho.
1: Nangita mong trabaho?
0: Oo, lagi.
1: Dili mong pilig trabaho, bisan mga kwan lang, kaning anakipon mo sa opisina, pero kwan lagi, kining dili ingon nga mahimong manager, supervisor.
0: Ah, kanindot usab sa imong plano nga mahimong manager, supervisor. Di asa mo kita magsugod ani Clarissa, sulugoon sa ta.
1: Mao gani. Ako, kapinakubula nagtrabaho sa akong itrabahoan. Sige, kuti-kuti na ng computer. O sa isugo sa manager, maurag yapon. Himono tagtig yapon. Importante yung lahat yung sweldo nga mapaabot.
0: Sa bagay saan, basin napay bakanti di ha?
1: Huy, o bakanti na akayo, nagkinanglan silag unom, katrabahanti. Total mga college level man, no?
0: Ah, naningkamot yung mahimuming college level, basin di may makauman, makalage labor yung paingnan na mo.
1: Ikaw, Jerry, ba? Grabe gini mo kasi, oh.
0: Ah, lisod kayo nga sigir tag serios, mahimot ang tigulag sa iyo ni Ana. Sa una pa na si Jerry. Clarice.
1: Bitaw, Steve. O sige na, pag-order na mo para diri lang sa tamag story-story sa akong table.
0: O sige, sige na, Jer. O sige na, sige na.

0: Salamat ini sa imong account ni mo ha, nga imong gihatag diri ka na ako. Clarice.
1: Oh, sige, mag-chat-chat lang niya taon sa mga plano.
0: Ah, sige.
1: Sige, ugma, magkita ta ugma kay alanganin naman karong orasa mo adto dito. Ugma, lalang sayo mo dito kay ingon na ako, ako manager nga. Naay ma-apply mga lalaki, ha?
0: Salamat kay Clarice ha. Wa mi magtuo nga ikaw ra makatabang sa mga.
2: Nakita ka na mo kaganina ba?
0: Tinood ka na, Clarice. Oh, sige. Mga tunlay.

0: Nagkagawa pa man si Clarice. Dala pa kasi uyab. Pero makaingunta nga wala. Oh, nanawag si Siri. Hello, Jeff.
1: Oh, kumusta? Tulog na?
0: Wala pa. Yan pa. Naniid pa sa palibot, basing ulan og kwarta.
1: Unsay mo ulan og kwarta?
0: Oh, ano nawag man?
1: Si Clarice ba? Pirti naman gwapahan, no? Pirting hubaga.
0: Pareha na tayo una-una. Baya-baya, no? Sa una, dili man kayo to.
1: Ah, basi na yuyab.
0: Kung napayuyab, naunta ka kanina, kauban niya.
1: Ah, kung wala yuyab, diskartihan na to.
0: Lisod pong kita duha magdungan magdiskarte na ng bayhana.
1: Unsa man, ikaw lang sa ako ang palabunon.
0: Kung musugot ka.
1: Mangita lang kung ako ha, imuhan lang lang si Clarice. Ha?
0: Salamat kay Part. Tabangi lang ko.
1: Oh, may problema. Basi na itaga opisina nga ganahan de ko.
0: Mo gani, sige na, matulog na ta.

0: Clarice, salamat kayo ha.
1: Wala ka na sa payan. Mga classmate, magtinabang ay ragot agad.
0: Ay, swerte na mo kagahapon ba? Nga nakita ka na mo? Wala may magtunga, ikaw rin makatabang sa mua. Grabe, halos na mo lumalibot ng kagayan sa pagpangitag trabaho. Pero, ikaw mong nakita. So, ikaw ang mo'y mitabang na nakakita ng trabaho ni Jerry?
1: Asa naman to si Jerry?
0: Tuwa pa dito, tuwa nag-CR. Pais na akong ka na mo karon.
1: Ay nagod, gasto-gasto pag iwapagayin mo yung sweldo.
0: Ayaw, kayo naman may mga allowance. Pahalipayan niya pong ka na mo. Huwag dili lang kini.
1: Asa di plano niyo?
0: Mga untas gawaso niya. Ako ang taya.
1: Pantay ha? Di nakakunin mo pa chip inon?
0: Dili na, bis. Magpasalamat pag-anim nga. Gitabangan mo ni mo nga nakatrabaho mi diri. O niya, mato ko sa inyo ha.
1: Kung nasa magamot to, magkong sama ka dito.
0: Masin mga sunugod adlaw.
1: Ah, sige ikaw. Mag-uman mo ni Jerry.
0: Tanaon lang, kung mauban siya o dili siya busy. Diba? Sunod adlaw, Domingo. Gusto ko mato sa inyo ha. Pero hagaroon ako si Jerry, huwag masugod siya.
1: Ah, sige, magulatra ko sa inyo ha.
0: Ah, salamat ha. Unya ha. Manihapon ta si Gawas.

Jer, mo sabay ka? Asa man ka? Katungkingon ako ba na nihapon ka dito niya ato tayla ni Clares? Patay ba'y? Tuod no? Bay, namasab ko'y bisitahan dito bulgur ba'y? Uyab, daily ba'y? Birthday? Unya ko rumaman ka maghagat sa ko ah. Hagaron taon ta ka, pero naunahan naman ko ni mo. Ngamuad to ni kala ni Clares. Ah, sige. Magbulag lang sa takaran. Paningkamuti niya ha. Nga pag-uli ni mo, may balaan na ako nga kamuna. Ah, sige, sige, may problema. Pag-amping ka na birthday, dili ka masyado paghubog ha. Salamat kay Part. Amping dito sa pagpamisita sa bahay kay Clares. Manginood ko makadama ka. Paningkamutan.

0: Nong, mayong gabi, Nong. Ah, mayong gabi, Isam. Si Clarice ang tuyo ni mo. Kauban ba kasi trabaho?
1: Oo, Nong. Ah! Steve, kumusta? Mayong gabi, eh. Gitinood ko din mo nga mo, anhi ka karon.
0: Oo, dili pwede nga mangin dyan. Dili ka nga yan in dyanon.
1: Ay, mayong gabi, Nong.
0: Mayong gabi, Nong.
1: Ma, pa si Steve, kauban ako sa trabaho. O niya, classmate pa bisa una sa high school. Watak-watak lang, may nakabulag-bulag lang, may agihag paning kamot ka makatapos among mga kurso.
0: Dinood ka na, no? Niya, karon kauban namin ni Clarice niya, pasalamat ko sa iyang gitabangan, me. Gitabangan mo. Kinsa man ni kauban pa ninyo? Ah, nakuy amigo no nga si Jerry ang pangalan. Na-classmate niya po na mo ni Clarice.
1: Asa man to si Jerry karon?
0: Nasa sa birthday sa iyang amigo po gyapon. Ah, paubanon ta ako niya pero naka-schedule ako dire.
1: Alingkod sa dong, naon sa pa, Clarice, palingkod. Ala o, oh, dali. Dali dire, Steph, lingkod. Unsa may topic na to, ani karon?
0: Ha?
1: Iyon ko si topic na to, ani karon?
0: Akoan. Mangutana sa ako.
1: Mangutana? Ngaunsa?
0: Gawas ako ang ani akaroon diri. Nanabay mga miagi nga mga adlong na yan namisita sa imo, Clarice. Nga pareha sa ako, ha?
1: Ah, sa una na, ah.
0: Maubar niya.
1: Karon wala na. Katong nang-apply po og trabaho. Sige ko ga pangita og trabaho. Nay magbisitahan diri si Ricky.
0: Uyab na ba ni mo na karon?
1: Wala na gani may magkita. Wala sana ako siya dawata nang uyab siya pero ako sige nan nga abot-abot lang. Wala man siya mabalik. Ikapoy na siguro bumalik-balik niya. Permintin na ako balibaran ba? Focus ako sa pagpangitag trabaho. May na lang makatabang sa pamilya.
0: Sa bagay, Sam.
1: Oh. More, pangutana ni mo?
0: Nangutana lang ko. Sa lakton ko pagsulti ba sinog na kay Uyam ba?
1: Wala pa.
0: Ba sinog pwede ko, manguyab?
1: Ah. Manguyab ka?
0: Oo, kumusugot ka. Abi ni mo, Clarice, sa una pa high school pa kita. Na ako'y gusto niya sa emo, ha? Pero... ginaog lang ko sa akong kaulaw. Nahadlo ko. Basi masuko ka din ka na ako. Mauna nga, nalipay kayo kung nakita kita. Kita ang tulo ni Jerry. Huwag hantod ka ron. Ana-anag ka o ba naging kita tungkol sa pagtabang ni mo din ka na ako? Nga naka-apply mag-trabaho sa emong itrabahoan. Pwede ba ko manguyab sa'yo, ha?
1: Pasin na kay uyab niya, tapos manguyab na buka din sa ko, ah.
0: Wala. Wala ko uyab. Madawat ka ko ni ma.
1: Basta tinood, wala kay uyab, ha? Basin, may bala na lang ako sa ngantong-ngantong ngantong pipilakadon na aday ko'y karibal. Niya ako pa'y nakapasakit o babae, kaya ulahin ako.
0: Promise, wala.
1: Ah, sige.
0: Dawatol ko ni ma.
1: Oo. Basta ha? Wala kayo uyab, huwag dili na po ka manguyab, huwag lain. Kung dili na kaganaan sa ko, sultihi lang ko.
0: Ikaw? Ako pag yung dungagan? Dili na. Pangandoy ta ka. Pangandoy ta ka nga. May mong inahan sa akong mga anak.
1: Advance ko di mo.
0: May nak, may baludaan ka nga ikaw akong himoon nga inahan sa akong mga anak.
1: Ah, sige. Dawaton ta na ka.
0: Salamat kaya. Love you.

Dino Bank. Oh Bank. Oh iya bener Clarice. Pekeram bikin ibu buris karti oi. Enjoy kayak ku partai membalita karon. Ingu pa good news. Lalu isa dirsa ko apart. Ako sa sultian sa una nga. High school pa kita. Nanak ko'y gusto sa iya ha. Nagi pangutanan ako siya kung labay ng uyab sa iyo, nalabas sa uyab. Wala part. Muna nga, yang yun ako. Yun sa malinsya, sugot na yun. Oo. Natural ganyan yung mga ingana part. Parang kung sa iyo mong pagpangutana, basinog na ba sa uyab, lisod kayo nga, yung ka natin masagasaan, lain ba kayo na part? Oo, pero wala man. Okay ra. Basta lang ampingan po na ako yung gugma. Dili na ko siya binuangan. Aw, oh, ampingan is Clarice Pike. Ampingin na kay pastilan. Sus, di na ka makakitang ingana sa iya. Buutan pa, hubag pa ngayon. Lami kay hawak part. Lami na maglakaw-lakaw na si Clarice. Pastilan, mag eki ay part. Lami kita naon part. Uy, ikaw, si Lami. O di ba, gana kita naon part. Kana maglakaw bito siya part. Kana dito sa ato pisina. O agi siya. O niya, manuslok pagin sa kilid. Kasi tuslok ko niya akong kilid part. Dito na po si Moha. O saman, nakaw na ka ni Clarice. Wala part, imagine ran ako na. Sirtihan mo part, ampingin na part. Paningkamutan.

0: pastilan. Gitawagan ako sa agency nga. Okay na daw akong pag-abroad. Huwag para ba na ako masulti si Clarissane? Kinala may balo siya. Huwag ko magtuo nga akong i-applyan. Nadawat na na ikaw. So maka-abroad ako. Kinala mag-extory ko kay Clarice. Ako sa Bible nga dawat ako sa abroad. Dawat na sa abroad? Oh, Clarice. Wasan ako ni gisulti sa imo kay nagtuko nga dili ko ma dawat. Nya kay nagkinahanglan man ang laing nasunog para sa koa. Mas maayo kaninon maka abroad na ka. Asa kay nang lugar? Saudi. No, congrats doon. So, ang akong problemahan. Kung sa'yo problema ni mo, sabi ko lang di ay. Pila ka tuig ang mahilayo ko kanimo. Maurasab na. Mag-antos na sabta sa kabihingaw. Pero, para sa kaugmaon ni mo na.
1: Para sa ato ang duha. Mato ko sa inyo niya. Kinanglan may balo imong mamagpapa. Nga, mutrabaho na ako sa Leng Nasod. Pero kung tuwan ako dito galing, mahinaot ko nga dili ka magdawat og...
0: Magdawat og unsa?
1: Magdawat og kining laing mamisita.
0: Hoy, dalaga pa ko, dili pa ko minyo. Pwede pa ko mudawat.
1: Ha?
0: Joke lang, joke lang. Ako rin yung komedyahan, dili na oy. Kung na yung mamisita, pasakon. Pero ay kabalaka. Ikaw ra akong hingugmaon.
1: Pantay bitaw ha. Pwede mo dawat kang bisita pero ayaw kong kalimte. Nakita na ba ya?
0: Oo, sir. Dili ta nakakalimtan. Ikaw ra akong mahalon. Sagdira ng mamisita kay mamisita man yun kay dalaga man ko. Pero dili ko malimot nga naaka.
1: Salamat ha. Sabay na lang ko sa inyo ha.
0: Ah, sige, tanay.
1: May istorya kung mamagpapa ni mo. Yung pabantayan ta ka. Basin nung manguyaw kaglain. Tungod kito ako sa layo.
0: Dili na lagi. Pero ato taman hapon sa balay. Isilibrar na ito imong pag-abroad.
1: O ba, isunod pa kayo si mana makalargaan eh.
0: Sa ato pa, murisay na kantin sa atong trabaho.
1: Di ako ginapadulong.

0: Ay, congrats, Steve.
1: Ay, pag-amping na lang sa imong trabaho dito, Steve. Ay, kabala ka. Sa among anak ay kami rin mag-istorya. Wala mo isarik sa ako, ama, pa?
0: Oo, oh, dili man, anak. Dili mi gusto nga na kay uyab tuas laing nasod. Nga ikaw, nagdawat-dawat po tayong laing uyab. Dili man ang maayaw gun.
1: Tinood ka na, anak. Salamat kay sa inyo, hanong, nang. Kay, wata kay balot, sobrang kabuutan ng isa. Dali ra maluoy sa uban. Maluoy ko, sig balik-balik, pero dili na ko mudawat sa ilaha. Dili na ko available.
0: Bantay ha, nong nang. Mag-ipon-ipon ko kwarta para pagbalik na ako magpakasalta.
1: Sige, ikaw, mas maayo.
0: Mas maayo na nga plano. Basta, Clarice, magpaabot ka diri sa ko ha?
1: Ha? Oo.

0: Oh, pag-amping na lang ka dito, ha?
1: Di ba nga rito sa airport?
0: Apati nga niya ako, gibati na huwag kami ngaw sa'yo mo, ha?
1: Sige na, bantun ako.
0: Ah, sige, mag-amping ka dito, ha? Love you.
1: Sige, love you. Ay, kalimut, ha?
0: Ah,
1: sento na ako.

3 years akong kontrata. Pag-uli na ako, magpakasal na kami. Ni Clarice, maningkamot ko nga makatigom ko para sa kaminyo na mo ni Clarice.

0: O anak, kung sa gibati ni mo nga wala na si Steve, doon na sila yung nasod. Amot man nalipay ko mga nag-uol.
1: Normal na ka na kay di bagay malikaya ng kamingaw. Pero para na sinyong kugmaon, mas maayong nga na sila yung nasod si Steve.
0: Mga gani pa. Pa, ma, kami ka makadayon ni Steve? O, dipindi ka na. Dipindi ka na. Naningkamot ang tao para si Steve nalipay ka itong naka-abroad para sa inyong kaugmaon. Mao ka nagisulti na din sa ako, ama, pa, para sa among doha.
1: O, ikaw, sab, kinanglan nga, huwag na mamisita sa imo, hanila, laki nga murag manguyab sa imo, ha? Dili ko gusto, anak, nga dublihon ni mo, ha?
0: Ah, pa. Ay, nitingong silpon ni mo. Ala, si Chiri, among amigo pa, ma, tumakot sa nako. Hello, Jir.
2: Oh, sa ilingaw dia?
0: Wala dia, bago lang mina ni hapon.
2: Oh, langsa diri. Pawalas kami ingaw dito kay Steve, ah. Di amin diri. Kuan ba? Si Arnel. Z-Bert karoon ni Arnel. Mauna gitawagan ta ka. Kauman na to ba?
0: Oh, lagi si Arnel lagi. Kita may kauman ba ninyo din, ha?
2: Ah, niya si Yuchi. Diya si Nelma. Diya si Dina. Napa si Flora.
0: Ama o ba?
2: Dali na diri. Unsa man, kuhaunta ka diha para di na ka makakuan. Hasul si panakayang.
0: Sumani mo, ikaw, sir.
2: Ah, sige, hanhaunta ka. Hanhaunta ka. Parangin lang na ni mamagpapa ni mo. Ngamuan ako nga, para ka maka-join ka sa Dibert diri.
0: Ah, sige, magulat ko.

0: Oh, sihat-sihat ya, sihat-sihat. Pastilah. Oh, imo ni Clarice.
1: Oh. Ay, dekada ha. Anam-anam lang, ginagmay lang.
0: Oh, sige, Tiara. Oh. Hmm. Oh, sihat.
1: Ay, ikaw pa na ako ni Kasyat ba? Murag, laban-laban ako ulo.
0: Pag inom-inom, sa para ligo ng kasing-kasing ba? Para dili kay batirog kami ng sa imong someone. Sina, sihat na.
1: Marami kahalang, oy.
0: Anad-anad. Sige na. Oh, sige na, sige na, sige na. Tagay, tagay.

0: Kaya apa?
1: Ya tun ako. Jir, ya tun ako.
0: Oh, ya tun. Ah, Bart. Oh. Ya tun sana ako ang atong prinsesa, Bart.
1: Prinsesa sa imong kabuang. Sige na ba, ya tun ako. Kay maulin ako.
0: Ah, sige, Arisami. Hawida di ha? Hawida? Talong hawida. Oh, hawid lang sa akong hawak.
1: Oo.
0: Basi nung malipat ka, mahayang ka diyan na. Sige, let's go na ta.
1: Hinay-hinay ra, hinay-hinay ra.
0: Okay.

0: Sir, asa man ta?
1: Napakoy hapiton sa balay kadali sa boarding house. Tara, nausa diha. Nakoy kuwaon nga kwarta ba para nakoy paliton. Ah, sige, sige.
0: Ikaw rin sa diri? Ha?
1: Oo, ako may problema. Isa kadali. Lingkod sa diya sa lamisa, lingkod. Lain akong tiyan, murag naglain akong konsa hard. Munusan ako ng beer, bawashing.
0: Pinampa ka? Nga padulong na kuni mo ihatod sa balay?
1: Lagi karong taon, ihatod ta na karon. O, munusan ang isa kabutilya, bawashing ba para mawala ang likor ba?
0: Ha?
1: Sige, nag-iablihan na ako na. Tagsa lang ta.
0: Huwag ikaw ban din eh.
1: Ngano magbaton mga kauban din eh, nga ako raman isa. O sa'yo mo, ito si Step din eh, din may mga tulog. Kung mag-inom eh, nyawa naman siya, tuwa naman sa laing nasod. Nga ako na lang din isa. Ah, mga sinasyat na.
0: Nga umog na umayo, Jerry.
1: Ah, kagwapa ni mo eh, basta mahubog na.
0: Ngayon din guwapa eh mo.
1: Oh, di man. Pero pasin po yung dita makabi.
0: Oh, sir, ganun yung mukihag kan, sir.
1: Morong di na naman makaya ba? Ako nilang kay plasta, dali.
0: Sir, buhiro ko ko, bayaton ako sa balay, bayaton ako. Ina ba?
1: Lagi, diri sa relaxa kadali para pag-abot minyo sa inyong balay. Di din kay kalipong. Dali.
0: Okay. Buhiro ko.
1: Dirita.
0: Jer.
1: Ay, kagwapa ni mo eh.
0: Jer ba?
1: Sagdir ako.
0: Jer, ang sabi niya itong ipuan.
1: Sagdir ako.
0: Jer, pupakulin ako ba?
1: Unya na. Diri sa ta. Relax sa ta, diri.
0: Relax siya, tapos imo kong game.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan kay ni madam?
1: Jacqueline po.
0: Taga-asa ka ni siya, madam?
1: Kada diri sa kuporo ko ono, bilipang ka.
0: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa yung hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniyad to?
1: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inanak ba? Sakto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nanak, but yung menstruation ako, nakuhaan sa siya.
0: Ah, sige, dam. Salamat kay dam.
1: Salamat
0: sa inyo. Okay, okay. Sige. Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
3: Kuan gay kanang Orion Herbal Oil na siya.
2: Uh-huh.
3: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa larwas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
2: Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung narunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Migacarsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-migaker, kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafeel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: ngano imo ning gibuhat sa ko, sir?
1: Amin ni ma, dili lang sabay Steve ang nakagusto sa imo, pati ako kaming duha. Pero, tungod kay higala kami, ako sa siyagi palabon sa imo, ha?
0: Ano imo ko gibuhat sa isi?
1: Di na ko malikayan. Ni pati ko kaibog ka ni mo. Ganina pa samtang nag-inom ta dito sa birthday. Sigug tanong sa imo, ha? O na nakaunaw na akong dili maayo. Sige na, iyatod na ka.
0: Yung sama may maayo, ano yung samon, Steve? Ngayon mo naman kung nakuha.
1: Kung magbunga atong gibuhat, di kita magminyo.
0: Pag-usa na lang si Steve. Pag-usa na lang si Steve.
1: Mo na giingon nga dili pa sure nga kamo ang magkadayon. Tungol kaya doon na yung mga hinungdan. Susama sa inyatabo na ito. Mabuntis ka. Ayaw ipapunit, ha? Kung mabuntis ka.
0: Kaluhin ni Steve.
1: Dili pa ka sigurado kung kamog yun ni Steve. At kay balok na si mga kitaglain si Steve. Galabaw pa sa imo, ha? Pero sagi kaingon ko na. Kung magbunga itong gibuhat ka kanina. Ayaw yun ipapunit ang bata. Andam ko magigminyo ka ni mo. Magpakasal kita.
0: Si Steve akong gihigugman, sir.
1: Makakatunod ka sa pagmahal din ka na ako. Labi na kung makabaton kita, anak. Sa'yo na itabot na ito kaganina. Dena. Ay, naghilak.

0: siis tinawag. Tubangon lang na ako siya. Hello, Steve.
1: Oh, kumusta? Abi di mo? Wala lain na sa una-una diri. Ikaw lang. Puno ko sa inspirasyon na ningkamot kong mayo para sa umabot na itong kaminyon. Pag uli na ako magminyo, kita magpakasal kita. Andam-andam niya, ha?
0: Ha?
1: Unsay, ha? Unsay magkamurag ako magkasay muna una nga nagigsulti diri ka na ako. Ingon ko, paabutan nga makauli ko. Magminyo kita, ha?
0: Kukuan.
1: Oh, naunsa man ka?
0: Ha, wala. Oh, sige. Sige, Steve, magpaabot ko.
1: Yan. Kumusta akong mahal?
0: Okay ra.
1: Tem, paragon mo na magkag nagbulul-bulul diha pag-istorya. Kapoy ba yung trabaho? Grabe bang overtime sa opisina?
0: Oo. Grabe. Kapoy kayong lawas.
1: Sige lang. Kung makatigom na akong mayo, pwede magnegosyo na lang tadi na ka magtrabaho. Pwede dilin sad ko mo balik na diri. Magnegosyo na lang ta. Tabagan na ta itong negosyo.
0: Sige.
1: O sa kayo may nga negosyo na? Kaming gumuklik ba?
0: Ikaw rin magpunta.
1: Sabagay. Sige. Maguna ko na kung mayo kung sa negosyo. Total, makakapital naman ta.
0: Oo.
1: Wapak ang batiag kamingaw diri sa koa?
0: Ha?
1: Ingon ko, wala ba ka batiag kamingaw diri sa koa?
0: Kamingaw man.
1: Ako, grabe. Labi nang madamguhan ta ka? Pastilan. Makalit na lang kong bangon. Maglantaw-lantaw ko sa gawas. Huwag na pala ka makita na ko sa gawas. Sus kalamit na lang gakson. Pero damgo rin ay.
0: Magamping ka di ha?
1: Tura, magamping yun ko. Kay na umaabot nga akong minyoan o pakaslan. Basta ha, paabutan ako. Agwanta-agwanta lang sa tas kamingaw. Para nindot na itong komunikasyon. Sige rin ako panawag sa imo ha.
0: Steve.
1: Love you.
0: Love you too. Ambing ka diha.

kalahin sa kong ginhawa. Gidoo ko. Basin mauna ni giingon ni Chiri nga basin magbunga yung gibuhat diri ka na ako. Gidoo ko. Unsa ako na ako ning may balal na ni mamang papa nga buntis ko. Manguta na ba yung kinsay abad nga wala man si Steve diri. Mauna ni uwi kadlukan, kikabalakan.

0: Bundiska. Oh, Jir. Oh, kabalaka. Di ako. Bisa karong si Manha magpakasal na ta. Gito ako ni Manzir. Kadali na ba di mo makadesisyon? Dili ko pareso bang lalaki nga muli kay og obligasyon. Ako ng anak nasa mong sabakan, di ba? Lisod po kang Steve, gatuwa si Steve sa naing nasun.
1: Pero si Steve, akong gusto nga maminyoan. Ano na kami mga pangandoy o plado? Sayang pagpauli.
0: Kalimti na ka na? Siguro dili ko ka mong ang sausag-usa. Ngano na hitabok kini ka na to? Ngano natagaanog pabor ang atong panag-uban ni atong higayona?
1: Imo kining gitoyo, plano kini nimo.
0: Butang lang nato, giplano na ako ni. Pero kung dili gyud kita magkadayon, kay kamo ni Steve, na ay mga pagbabag atong higayon na. Mona, kalimti na si Steve. Magigminyo ko kanima.
1: Kino ako.
0: Ay nagunaw na si Steve. Pwede po di mo sa sultihan. Dili ko madlok, dili ko maulaw. Siguro kita gyud. Ang gitagana sa usag-usa, dilik ka muna, Steve.
1: Himalaw, sakit para kay Steve.
0: Oo, sakit man. Pero sa unta man, lisod pong siya ang muang kunanay mong gisambak ka ako man ang anak. Inahalan may balon si Steve. Paibal adan siya.
1: Mahal ako si Steve, Jer.
0: Himalaw ko nga mahal ni mo akong amigo. Pero sa unta man.
1: Gito. Usahan ako pag-intro ng pagpasabot kay Steve.
0: Sultihin na siya diretso. Ay, nagproblema yung mong kaugalingon. Ay, nagproblema yung mong kaugalingon. Ingnan na siya nga, makigbulag na ka. Kay nakasala ka. Wana. Bisang sultihan mo, buntis ka sa ako, ah.
1: Sir?
0: Nana ka na, ayaw ka nagpunita ang bata. Kay dako ni mong tulubagon og sala sa Ginoo. Kung nakasala man kita ka, Steve. Pero sa gikaingon ko na, dili ka mo ang gitagana sa usag-usa. Kita ang gitagana.
1: Jerry...

0: Sisti dan Awaga. Kidung oko. Hello, Steve.
1: Oh, mahal, kumusta? Apit na. Walo na lang kamulan.
0: Steve?
1: Oh, kung sa'yo problema mo rin magdaghilak.
0: Oh, Steve.
1: Kung sa'yo problema? Ha?
0: Steve, pasaylo ako.
1: Kaya nga, kung sa'yo problema? Kung sa'yo may sala ni mo?
0: Steve, dili na siguro ta magdayod.
1: Tay pa, kung sa'yo hindi magdayon?
0: Nakasala ko ka, di ba? Nakasala ko kanimo, Steve.
1: Nakasala?
0: Buntis ko karon.
1: Buntis? Ngarong buntis ka? Ha, Clarice? Ngarong nabuntis ka? Di ba nagpasaligay tang duha? Nga mag-amping ta sa atong gugma? Kinsa yung mahan ni Ana? Kinsa?
0: Si Jerry. Oh. Namerdi kami. Gihagad ko ni Jerry. Nakainom na may. Humog na kaay ko. Nihapit mi sa yung boarding house kay na daw siya kwaon na kwarta. Nag-inom pa kami matod pa magwashing. Misali ko siya kay barkada ka mo, barkada sab kami. Naon sa mga iyamang kong hilam tan. Wala ko yung dahimo niya to kayo na. Huwag na ako sa iyong boarding house. Listen kayo mo, singkit ko. Masalo ako, Steve. Di na ko angay sa iyo, ha?

0: na blanco ko niya itong higayo na Kuya Arn. Naglibog ko kung siya akong buhaton samtang dito ko sa laing nasod. Gusto ko magpakamatay nga para kalimtan ang anasa kong naon nga sakit kaayaw na naon. Nakauli ko kayan pero wala mo diretso sa mga sa Manila na lang ko. Kay dili ko gusto nga makita sa akong barkada nga si Jerry. Kay base nun sa paimahimo na ko sa iya. Wala ko'y mahima. Nag-istambay ko sa Manila sa pila ka bulan. Huwag dahil may balik ko sa laing nasod. Hantun nga may abot ko sa Misamis Oriental. Dito na lang ko nagpalabay. Wala sa kumuli sa Cagayan. Dito sab ko sa akong classmate sa Balinguan. Mao na nga hantod karon. Nagpaabot na po sa akong schedule na mabalik na po sa Lengnasot. Sa diyang nabati na ko imong programa, nakauna-una ko sa pagtawag niya kanimo. Salamat sa higayon, Kuya Arn, nga nakikinabi ka diri ka na ako para ma-share na ko akong kaagi. Pamasin nga makahatag yapon ni pagtulunan o makahatag inspirasyon sa uban. Dagan salamat, binilang ko taman ang imong magtatampo, Steve. Dagan salamat, Steve, sa imong sakit usab nga kaagi. Sige lang, Steve. Mao nag-iingon ni Jerry, basin dili ka mo sa usag-usag, itagana, no? Silag yun. Parehas mo yung demo ni Jerry na gusto kay Clarice. Pero ikaw lang ipalabon sa sinugdanan. Pero sila gihapon di sa ending, ba? Sakit kay naon-naon mga higala. Alam ng tigom ni Steven Town nga itong Cinder para sa ilang kami niyo ni Clarice. Pero wala. Murag bula ang anahanaw ang tanan ng mga pangandoy. So wala natin tayo mga higala, no? Dagan kayo salamat sa inyong makanunayong suporta. Pinaagi sa inyong pagpaminaw. Ako lang hangyo sa inyo, ayon yung kalimti at mga product, ha? Manginaot ko nga naa sa inyo mga panimalay para makahatag protection, makahatag mayong benepisyo para sa mayong panglawas. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple, kung kape na manggaling may gala, Coffee Corn Gold, Coffee Corn Purple. O wag sa atong Turbo Max Coffee nga pangpadugang og energy. Labi na sa atong mga liniment nga makahatag tabang sa atong lawas. Labi na gikan sa atong Orion Herbal Liniment Oil kung haplas na manggaling, mga higala, Orion na lang, no? Para sa tibuok pamilya. O atangin ninyo ang kaming nato nga Supremo Herbal Oil para gihapon na sa tibuok pamilya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata, mga inahan at imanay ninyong mga anak, ipatagamtam ninyong pagmahal para sa inyong mga anak ng mga babaeng lalaki basta elementary pa. Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Huwag na po kita yung Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, hantod pahamtong pati teenager pati gulang. Basta 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mag Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O labi na usap sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala usap na to diha nga medyo idara na, di nakatagamtamog matusok-tusok sa tiil, magbinhod ang kamutugang tiil. B40 na, ha? Para maalibyuhan na ang inyong problema. Huwag sa dagang health problem ang itiker. Ang atong Megacar Soft Gel Capsule. Makatabang na kung sa imong balatian. No, sa mga high blood, ako kayo nagtabang, diabetes, uban pa mga problema sa lawas ninyo. Labi na sa mga nanay o tatay, mga senior citizens niya, mga tigulang. Makatabang atong Megacar Soft Gel Capsule. Nga dili rentang makabatunog kining pagkalimtan nun. No? Ang dominosam no sa atong Fairbite Capsule, mahigala ang Fairbite Capsule para sa mahigala sa nato nga week ng dugo, luya, ang lawas, luspad tanaon, maglipong-lipong, nga gamay nga trabaho, daling kapuyod. No? Nindot sa mga bagong nanganak ng mga inahan, mag Fairbite Capsule. Nindot ni siya nga food supplement, kaya nga no, dili sa lasa o taya, dili maghilab inyong tiyan. Fairbite Capsule, mahigala, makatabang niya kaninyo. Daghan kayong salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw ni atong programa. Ang mga panid sa kagahapon, kini si Kuya Arn, ang inyong
1: Doctor Love!
0: Bye-bye, God bless kanatong talaga.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Yes, yes, yes. Hello, mayong adlaw na pud ka natong tanan, mga kahigalaan nato ug tanan natong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong inadlawng programa. Kaoba nato kanunay nga ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. O kini yung higala sa kahanginan, no? Si Buttercup. Hello, Doktora Choi. Welcome na po sa atong inadlaw nga programa.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Thank you kayo, no? O hello sa atong mga listeners. Thank you kayo sa inyong time sa pagduyog nato sa atong program. O hinaot unta nga naaram mo'y makatunan. Daani sa ato ang paningkamot nga makatabang may sa inyo ang mga ipamati-mati diha sa inyo ang kalawasan.
1: Yes, Dr. Choi, so kung itong programa, may kalabutan man sa panglawas, no? Dapat healthy, Juta. Kung healthy ta, mas happy, di ba? So, ginvite na itong ato ang mga suking tigpaminaw, no? Nga mo join sa atong program, magpadala lang mo sa inyong mga messages, no? Dari sa atong hotline, ato hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag-send sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I. Katong naka-follow sa unang Facebook account na to, wala na to siya, no? Gi-condemn na to siya, natay bagong Facebook account, the same ngalan, pero ang picture is naka-brown ko, tapos na ay flowers na orchid sa likod, then ang kanang kuan cover page is Marshag Sunset nga nagya po saying God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So pwede sila dito mag-send sa ilang mga questions, sa ilang mga pa-shoutouts, sa ilang mga

0: Yan ang kasakit. So ato ang texter sender nga gipanganlan siya og Glenn nga taga Kabadbaran City.
1: Yes, no? Sakit ang kutukuto. Mm-hmm. Ugya ang dughan, no?
0: Likod, pudok, mudagan sa kutukuto og tiyan.
1: Mm-hmm. So, kasi kasagaran, very common mga kayo ang ulcer karong panahuna, no? Labi na natay mga pasyente nga mainganyo mo ka o mga prutas, nga mga aslom tamis, no? Sama sa uso karon ang lansones, mangustan, ana, no? Aside ana, mahilig kaayo tag mga halang, no? Na mga sinilian, mga kinilaw, mga uso karon nga mga noodles nga kanang curry or kanang mga Korean noodles, no? O mahilig po tag mga sinuka, no? Kanang kinilaw, di ba? Or kanang mga nilaphawan, ya, itusnob da yun sa suka patis, inana, no? So, ang tendency ana is magka-ulcer ta, no? So, isa na siya sa reason yun na magsakit atong tiyan, which is very common. So, probably, gana, or basi naa siya, kanang itawag na lang ito GERD, no? Or acid reflux na, no nga. Yun siya nga, usahay mo sa kasi ang dughan. Pero kanang nai abdominal pain, nga usahay mo abot na sa likod, usahay na na siya indikasyon, nga na na siya problem sa abdo, no? Or kanang gallbladder. Na ay tendency nga ang kanang na ay mga gallbladder stones, makakuha na siya pain, labi na inig. Makaon bitaw sa lag something fatty, ma'am. Mm-hmm, dayon, kana siya, matrigger dayon ang ato ang gallbladder to move para magpagawas og abdo, no? And then, if ever na ay mga stones sulod sa ilang gallbladder, so mabagid na sa mga kilid-kilid sa ila ang abdo, no? And then, ang uban gani ana peligro kayo nga muung-ung sa mga tubes no, nga nag-connect sa gallbladder padong sa intestines or padong sa liver no, kay mo man siya na siya duha ka tubo gikan sa liver padong sa gallbladder o napoy sa katubo nga gikan sa gallbladder padong sa atong intestines no, haron if ever magka-contact something fatty so magpagawas ang atong gallbladder og abdo padong dito sa ato ang intestines or tinai para makatabang to siyag hilis sa mga fatty foods no, pero ang tighimo og abdo sa atong lawas ing atong atay ang atong liver then iya lang dai nang ipundo so murya may siyag storage lang na siya actually no, pero kung medyo mahilig ta mo kaon og fats na ay mga fatty positions sa ato ang lawas no, labi na ang atong liver may metabolize sa fats no, mo precipitate na siya and eventually mag-form na siya kumurang mga stones or gallbladder stones, no? Surely, di ba, ang abdo na to may pagka-dark green, no? So, kana mga gallbladder stones, may pagka-dark green po na ang color ana nila.
0: Ah.
1: Oo. So, usually, kana may reason kasagaran sa iyang ipamati, no? Pero, sama sa kong gingo, number one, yun ang ulcer. So, pwede siya mainom o something lang sa para sa ulcer siguro. Like mga pantoprazole o omeprazole once a day for mga 2 weeks, no? And then, aluminum magnesium to neutralize. 3 times a day siguro, pero kung mag-persist na siya, dapat magpa-consulta siya, no? Magpa-test siya sa H. pylori or, mas better, siguro nga magpa-ultrasound.
0: Salamat kay Dr. Choi. No? Salamat kay sa imong advice para ni Sir Glenn. Okay, shout out po di ay, no? Sa taga Kabadbaran City. Dinha ninyo, Sir Glenn. Shout out kaninyong tanan. No? Salamat sa imong pag-join karon. Pupadala sa imong problema dari sa atong programa. Okay.
1: Yes. Mm-hmm.
0: So doc, sumpay po da atong kuan dok ba mangiskot ka mga fats bitaw no, mga fatty something. Na ay ato ang texter sender din hi nga iniingon siya doc, di sa taga Pulangko siya na kuan bahin sa Mega Care doc. Wala ako noy sa Pulangko. Nya nindot kay ning Mega Care kay para ni siya sa mga dunay mga medyo diha dunay mga fatty liver o unsa pa nang naay mga medyo tambok din ha doc no, maay ni mahilis. Pero wala daw sa Pulangko.
1: Wala. Dapat siguro, inyo ang hangyoon si Ma'am Okopi di ha. Kasi may nai pharmacy di ang dako, no? Nga magkuan, stocking o omega-3 na to nga Mega Care.
0: Mm-hmm.
1: No? Tagay si Ma'am aning ato ang hotline nga 0909-304-8924. Haron mag-order siya di ha, no? Or, di ba naaman na yung mga servicing, di ba karon ninyo ng mga agents?
0: Mm-mm, Docs. Oh, so, LDR na, ang tawag.
1: Oo, oh, di ba? Sa mga senior citizen gatherings, naana sila sa gawas, no? Naana sila table. So, hangyuan na sila, dili lang sa taga Polanco, sa uban nga mga areas nga wala mo'y Mega Care, wala B40 sa mga pharmacy dole sa inyo.

0: ano ah, hangyoa sila nga kung pwede ba sila mag-stock sa isa sa mga kanang ilado nga pharmacy sa inyong lugar, no? Like mm-hmm. sa Polanco, sa Butika Okupe ba, in ana. Inun ninyo sila nga duulo niya sila si Ma'am. Tuntag iya, duulo nila ina magbilin sila o stocks di ana. Depende na lang sa sabutay ana nila di ana, no? Sa presyo.
1: Okay,
0: or kung an, no? So si Sir siguro kung naminaw si Sir ani, basin dapat siguro in every municipality, labi na diri sa Zamboanga del Norte nga kusog kayo ang atong mga products,
1: mm-mm.
0: dapat magkuan siya isa ka pharmacy nga partner niya nga bilinan niya, no? Haron, kaya akong nabantayan diri sa Zamboanga del Norte, wala tayong listahan kung asa available lang atong mga products.
1: Mm-mm, Dok.
0: Nga unay man ta noon ta di ani, no? So, kana siguro mo ay lapses sa kung nakita, no? So, haron, ma-promote na siguro o makatilaw sila ani, makasulay sila ani, dapat in every municipality diri sa Zamboanga del Norte, ang distributor mismo mo ay mangita o isa ka pharmacy nga sikat para iyang bilinan.
1: Okay. Kung naa mang gani, Dok, no, sa Polanco, nagduda ko, sure ko nga naa dito, kaso lang nahutdan lang dagway tagad, no? Pero kani atong text sender, na asumpay ni siya, Dok, ang iya ang number, no? 6315-0981 mo ni si Sir Alfo, nga 82 years old. Ingon siya din, Dok, nga. Kung ang doktor, abang buttercup, unsay tambal sa arthritis. Mo ni. Kay, uso mo dyan ng arthritis, labi na dahang lansunis.
0: Yeah, lansunis, pangustin. Ako bismo po, no, inigmatan ako. Medyo maka-feel dyan ko sakit sa akong mga joints din. Mahinay-hinay na ni Mugius ang imong joints, no. Mawala-wala na po siya. Pero early morning kasagaran, kung wala bitaw ni mo na move, medyo magngulngul yun siya.
1: Mm-hmm.
0: So, number one, good ana unta, maglikay ta og mga pagkaon nga maka uric acid arthritis or kanang gitawag na to o gouty arthritis, no?
1: Mm-mm.
0: Pero daghan mang klaseng arthritis, good, labi na kanang arthritis sa bukog kana di gyud na siya mawa. Naalan tayo mga tambal siguro nga makatabang lang mga alendronic once a week, calcium as needed nga pain reliever, no? Pero once nag osteoarthritis sa mangguga, naku tendency ana nga naa nagibikil sa imong bukog. So muna yung pinakalisod kayo nga tambalan ang osteoarthritis, no? So muna nga kita naasa sa mga 50s, as much as possible mag-inom na tag calcium. Kung dili man gani every day, every other day, no? Mag-inom na ta og calcium in our 50s, mababaig mo lalaki, pareha na ta, no? Usually na protective effect ang estrogen, pero sa panahon nga magmenopause na mga babae, wala na siya ay protective effect sama sa mga lalaki nga mag osteoarthritis, no? So muna siya, labi na sa mga babae. Kung nagburos niya, wala inom-inom ang calcium, so mas dali pa sila mag osteoarthritis or osteoporosis compared sa mga lalaki. So sa mga buros diha, dapat mag-calcium supplement yun ka. Sa mga nagpadede diha, dapat mag-calcium supplement yun mo, no? So mag-inom dyan ko mo calcium tablet, no? Kay kuwaon dyan na sa milk sa mga bata ang inyo ang calcium sa lawas, no? So inana na siya. Sa uric acid naman, sad ka to, less eating of the foods nga daghan og uric, like kato sama si imong gingon ni ma'am, kana mga prutas nga aslom tamis, mga gininhawaan, liver, intestines, mga fatty foods, no? O ganang mga kuan, mga mani or mga liso, no? Mm-hmm. Mani, liso, batong, munggos, kana. O kana mga seafood sama sa kasag, pasayan, mga shells, no? Kana sila may rich in uric acid hasta pod ang mga alcoholic beverages, no? So kabantay ka ning mga kusog kay mino og mga alcoholic beverage, try tisunon sa na sila ang uban gani na anay murag magburot sa ilang tiil ba or sa ilang siko ba or sa ilang tuhod ba og mga uric acid depositions, no? So kana siya, usually kung mag-atake ang arthritis, tagaan na mo colchicine 3 times a day or more frequent para mawala ang atake. Nig mawala na ang atake or dili na magsakit, ma-maintain na dayon o either allopurinol or febuxostat. Depende lang sa status sa kidney, ang preference na mo ang mga doctors. No? So, ana, kanang part na ginoon siya sa pag-control sa diet, pag-maintain sa tambal, kay naman yung mga tao nga uric acid former, no? In fact, may mga studies nga, may mga panalagsa nga kaso nga, ay imong lawas is mag-overproduce og uric acid na even murag na yung mga uric acid stones panggawas imong skin, no? Na may ana nga case presentation sa unang na pasyente to siya sa Vicente Soto, no? So, na yung mga inana, mga genetic na mga abnormalities regarding uric acid kanang production sa lawas, no? So, muna nga nagyong mga tao nga uric acid former. So, kung nana ka, and then muundang ka sa tambali mo sa uric acid, malamang daghan to siya. Ang uban ana mahimo na yung mga kidney stones. Ang uban ana is madaot ilang kidneys. Mas dali pa kung masigi silang inom o kanang mga pain reliever o mga steroid, no? And not correcting the real problem nga taas ra dito sa uric acid.
1: Mm-hmm. Salamat kay ana Dr. Choi. So Tatay No or Sir Alphon, nadungog na nimong advice ni Dr. Choi. So likay-likay lang kita sa mga ginadili, no? Ang atong tagaas og mga kaya ang uric ng mga pagkaon. So, maura man gina siya dapat, Jud, unta, nga ato ang likayan. Kung malikayan na ito, kung makalikayan lang, Jud, aw. Likayan, taman sa lihay-lihay lang sa itaan. Labi na ni mo tayo, nga, 82 naman po yung edad, dok. So, mas dali na yun ni matungi din si tatay. So, yun, anak lang.
0: Yes. Mas maayo siguro tayo, mag-inom ka og B40, kay basin kay mga neuropathy diha, inom ka og omega-3, mega-care, para good source of good cholesterol, and then makatabang siya nga ang mga atherosclerotic plaque diha sa mga ugat, makuha-kuha, ano? So, mas manindot ang blood perfusion flow sa mga ugat-ugat ni mo, no? Sa mga blood vessels.
1: Okay. So, mao na to tayo. Salamat kayo sa imo ang pag-appeal karon, sa imong pag-message. Dayon, ge-encourage gihapon ka na mo, no? Kung naapag kayo mga lain nga gipangbati, no? Message lang gihapon dari tayo. Mao to ato ang hotline kato imong gi-message yan karon. Thank you kaayo. So, dari na po ta sa ato ang lain nga nag-message, Doc. Kuanin siya, ang last 4-digit niya siyang cellphone number kay 8268 sa 0952 nga taga Sibugay. Ingon siya dari, good PM Doc. Unsay tambal angayng imnon kay permi kong kutasan gamayng lihok kapoy nakaayo. Unsa ni siya Doc? Mura mag na problema sa kasing-kasing Doc?
0: Kasi nga na naman in Anna is either na ay congestive heart failure or na ay kidney problem, no? So na sila mga water retention sa lawas, no? Then usually ang sobra na nga tubig is magpundo sa imong lungs or sa imong baga, no?
1: Mm-hmm.
0: So ang angay gid niyang buhaton actually is mato siya sa ospital, no? Or magpa-check up siya og internal medicine nga doktor or family medicine ba? Harun ma-work up siya kung ang iya ang problem is either sa heart ba or sa kidneys ba, no? Or basin lang pud sa lungs, no? Natay gitawag kanang COPD or chronic obstructive pulmonary disease nga medyo barado ang imong mga arterios diha agi sa mga butanta sa mga karaan nga mga problema like chronic asthma or kanang mga smoker or kanang gitawag na mo og emphysema, no? Pwede po na siya nga kanang pink puffer ang tawag ni mo na emphysema, no? So pwede po na siya kutasan. Pero number one gyud is kanang either congestive heart failure or renal problem or chronic kidney disease na. So ako maingon sa iya kanang kinahanglan dyan niya magpakita as soon as possible og doktor harun matabangan siya kay piligro gyud atong kasing-kasing or atong kidney nga madaot gyud, no? So dili ta magpadugay-dugay kay magrabian niya siya, no? Or critical na unya kaayo ay pa siya moadto dito na usay ka naman ana nga cases ba, no? Nga magpadugay-dugay. Usay, wala na gyud tay mahimo, no? Kay na grabe na ka-damage yung heart ba or grabe na ka-damage yung kidneys, no? So, dili man po ta Ginoo nga maka-miracle heal ta nga kung ano. So, surely ang ma-offer gyud ana kung kidney disease gyud nga

0: kung sa lungs cute ang problems unless magpa-check up siya.
1: Okay, so thank you ana Dr. Choi. Kaning lugar sa Ipil, daghan man pong mga kuan dito, mga specialista gani, daghan man mga hospitals nga dagko.
0: Yeah, dool naman gani na sa kuan, di ba? Sabi na, pagadian ba lang dool na?
1: Dili, Dok. Sa Sibugay, dito, Ipil. Mas tool na siya pa, padulong Zamboanga City.
0: Daghan kay mga kuan specialista dito sa Zamboanga City Medical Center, I think, no? Mm-hmm. So, it's a big city. Marang naan po siguro sila mga private hospitals di ana.
1: Yes,
0: ever.
1: Doc. Dagko mong po, Doc. Basan diha lang sa Ipil mismo. So, sir, no? Or si Ma'am Bani, thank you kay sa imong pag-message o ginaot nga kanang nadungog ni mo ang advice si Dr. Richard para sa imuha karon, no? Okay. Dili na siya basta-basta imong gibati. Labi na ng kutas-kutas sana. Dali na kaingi ka po, no? Nga, gamay raganing liho ka po na kayo. So, pa-check up kita, ha? Alright, so sa mga palangga nato din ha, nga wala pa nagka-message, kaya basin maulaw, no? Pwede na mag-message mo, tapos din nato basahon inyong pangalan, or pwede na pwede dili mo mabutag pangalan. Basta kay ang inyo ang mga gipangbati sa lawas, inyong ma-share din he, mapadala, mabasa nato sa kahanginan para matambagan ni Dok Choi. Okay, thank you kaay sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Ug always nga nag-suporta jud sa atong programa. Thank you kaayo ninyong tanan. Nga naabta naman po ta sa atong oras. So hantud na po ta sa sunod nga higayon. Kita-kits na po ta. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini ang yung higala sa kahanginan nga si Potter Cup. Na always ug pahinumdum kanatong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis trans

0: Subdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayandio or 93.7 Heart FM Bukidnon 247. I cannot ask for more. But more love songs, please. Well, actually, we're actually at the last quarter of our program. Kasama po si George dito sa Dear Heart. Wednesday, bispiras. Napakaya pa. Kaya pa, Ugma. Kaya pa siguro yan. Ipon-ipon din, ha? Oh, kay Swildo na ba, Ugma? Just wanna let you know. Also, let's go ahead and go through your text here. Hi to 0159. Uy! Ay, si ano to? Si T-Boss, the Damon Cagadas, dyan sa may Eden Solis in the Hag. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Hi and hello sa mga sweethearts natin dyan. Ang kanilang resto manager na si Sir J. Ambonalos, sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo, si Jules Caestanio, the Master Baker. Nats Caestanio, the Birit King, si Lingards, the Togits Queen, Densho, the Mechanic, at si Don Eric Danlag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Diyan naman, sa may Chinky T, si na Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jensky, si Miss Bonalos, the Chica. Maraming salamat. Also, hi kay Philbox Bonalos at Eric Bonalos Poblete, dyan sa may Chinky T, Makasandig naman. Hi to Gentrish Magallanes Bonalos ng Andales Initao, at ang Andales si Miss Angga Magallanes Bonalos and Miss Merlene Ladua. Hi din kay Sir J. Maverick Escobedo Bonalos at sa kanilang baby. Congratulations sa inyong blessing, ha? Grabe, ano? Kaya naman, sabi nga nila, diba? We always count our blessings. At huwag kalilimutan talaga na laging ipagdasal. And we are about to do that dahil, ala, sweethearts ko, sa mga nag-aabang talaga ng ating pa-blessing, ano? Oh, hindi ko na paintayin pa yan. Narito na, let's go! Abay, eto na nga. The Price is Right. Overload na. Hala. Sa mga nag-aabang, eto na, paikuti na natin siya para mamili na tayo ng winner. Let's go ahead and spinning wheel is on the way. Up! Ay, dito tayo napatigil sa numbered barangay. Number barangay. O, akin na yung dropbox natin. Eh, maraming salamat, ha. At ang aking nabunot mula sa ating number barangay. Alam ko madami nag-aabang talaga. Eto na mula sa, barangay 36. Ang ating winner mula sa barangay 36. Congratulations kay Dante Quijada. Dante Quijada ng barangay 36. Ikaw ang ating winner. Come on down. Pumunta na dito. 14 days to claim your prize. And dito tayo located 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School sa may Elias Street, Carmen. Ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Let's go! 10 more minutes bago mag-alas 3. Ito na mga love songs na sa inyo pa. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
0: 251 in the time.
2: 93.7 This is Heart FM.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumata akong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot sa 108 ang Air Quality Index o AQI sa Cagayan de Oro City batay sa monitoring ng DNR 10 Compound Monitoring Station. Itinuturing ang naturang antas bilang unhealthy for sensitive group kung saan mas nanganganib na makaranas ng epekto sa kalusugan ang mga taong sensitibo sa populasyon sa hangin, kabilang sa mga grupong dapat mag-ingat na mga bata, matatanda, at mga individual na may hika o karamdaman sa puso at baga. Pinapayuhan din ang mga nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga na bawasan ang mga aktibidad na maaaring magpalala sa kanilang kondisyon at agad na humingi ng tulong na medikal kung kinakailangan. Samantala, hinikayat ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa kalidad ng hangin at sumunod sa mga paalala ng mga kinauukulan upang mapangalagaan ang kalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM pagkano on heavy get for 10 minutes after 3 o'clock magandang hapon po sa inyong lahat mga sweethearts. Ito na ang aking pagbabali, ang aking rebound. Sasa inyong muli ang inyong sa Jason Steele hanggang 5 o'clock on this very hot. Mainit ano? O yung hapon natin ng Miyerkules. Aba, kamusta ang sitwasyon ng inyong mga klima dyan? Ng inyong panahon dyan? Sa inyong mga lugar kung saan mga kayo nangikinig ngayon. Sa kalakabukin nun ba na papakinggan pa rin tayo? Siyempre, o kanya-kanyang sitwasyon ng klima dyan. Dito sa CDO at sa Misamis Oriental. Igang. Pero hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero igang, no? Hindi mataas, hindi ganun katindi yung sun rays, pero yung pakiramdam, no? Parang kakaiba, no? Yung sobrang parang kapitbahay mo si, ano, si Devin. Parang pakiramdam mo, nasa barangay impyerno ka. Alam mo yun? Di ba? Sa mga nakakaramdam ng ano, sobrang init ng ano, pakiramdam. Di ba? Anyway, sige, ano ba ang inyong mga nararamdaman ngayon? Sa mga sa inyo na, mas painitin pa natin ang ating hapon sa pamamagitan ng ating mga music, ha? All you have to know is, you know, be with me and be part of the program. O, pag-tags kayo sa akin, isang kaisang namino na mo karon. Madali na magparamdam sa akin ngayong hapong ito. Habang naghihintay kayo ng kung sino ang mag-i-sponsor ng inyong mga merienda dyan, isang araw na lang ng pag-DDS. Oy, may sweldo na. Kaya madaliin natin ang ating hapon para ugma na dayon. Ay, meron ba akong mananalo ng bugas at groceries, ha? Sino kaya yung mananalo ngayon? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Panayon na sa magpaminaw. Mag-commercial break na muna ako pag saglit lang to. Alright? Magbabalik natin. More of those sets coming your way. Kaya naman, oy! Standby lamang! Kapan natin yung nagiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
0: Oras natin, 3:16. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit.
3: 93.7. Madagway Aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
4: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtipa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
7: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, Total Cholesterol, SGPT Test, Hemoglobin A1C con HbA1c, Ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
6: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
8: With heart.
1: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka kaya ang oras sini 93.7 FM mo ginoon. Hey, that's it. Pag-ibig ay kanibalis mo. Oras natin ni 30 minutes after 3 o'clock. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. Si Brother Demson Robles, magandang hapon, brother. Maraming salamat, ha. Anong merienda dyan? Maghihingalo na ba yung budget? Baka naman meron ba talaga mapipiga, ha? Parikos daw ng Concalma. Si Ruby, mga taga France, ano pangalan naman nyo? Beauty Care Salon. Ayun. France Beauty Care Salon dito sa May Carmen. Magandang hapon sa inyo. Thank you sa inyong panginginig, ha? Kamusta mo di, ha? Mga itinis natin sa oras na ito, magandang hapon. Patuloy naman sa pagpapalista, ha? Yung mga magme-merienda dyan ngayon. Huwag kayo mag-alala, sweldo naman eh. Ugma. Oras naman at saka araw naman ang bayaran, no? Ugma eh. Kaya sige, sipagan nyo ang paglilista. At sa lahat ng mga kakain naman na magpapalista, sipagan nyo na, damihan nyo na. Kasi bukas naman magbabayad kayo. Ang tanong, magbayad ka kaya bukas? Lagi niyong tatandaan para makautrog utang. Aba, bayad muna ulit, ha? Para makautrog. Yung mga sari-sari stores, alam ko, yung mga owners na excited na naman, siyempre pa, nako, mababayaran din sila kahit papaano. Kung hindi naman talaga kaya na pagbabayad, kahit parcel-parcel lang at basta ang mahalaga, nakakapagbayad ka. Pero kung kaya din lang naman, kasi namumuhunan din yung mga yan. Diba? Lalo-lalo yung mga maliliit na mga sari-sari stores. Paano ang gagawin din ang pagpapaikot ng kanilang mga puhunan kung hindi ka magbabayad? Paano ka makakautang? Pag nagsarayat na lugyan, wala ka na mautangan. Makakala mo, hindi ka makapautangin doon sa kabilang tindahan. Kaya kailangan, kapag na sumweldo ka, papunta ka na agad doon sa tindahang inuutangan mo. Para at least, di ba, hindi siya magsara, hindi siya malugi, hindi siya magsara, may mautangan at mautangan ka. No? Pag nagsara yan, luoy ka. Ay, totoo yun, ha? Tinuod yun. Ay, congratulations muna yung mga babagitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo ng bugas at groceries, ha? Itong si Jeneline Gaco ng Bunbon. Jeneline Gaco ng Bunbon! Oy, Jeneline Gaco, nakadaugag bugas at groceries, ha? Ganun din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi at si Dante Quejada ng Barangay 36. Dante Quejada ng Barangay 36. Oy, mga nakadaugag bugas at groceries. Ito pa yung ilan pa sa mga pangalan. Mag-re-announce tayo ngayon. Para naman ay makapunta sila agad dito. Etong taga Makabalan, Sabara, si Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, nakadaugag bugas at groceries. Gracia, ha? Punta ka dito, dali. Eto ganoon din si Mariata Destan ng Kamamanan. Mariata Destan ng Kamamanan, congratulations, nakadaugag bugas at groceries. Ganoon din si Francis Olapel. Francis Olapel ng Agora Lapasan, congratulations, nakadaugag bugas at groceries. Reynante Miano Reynante Miano ng JK Liner Taxi, congratulations, nakadaugsad ka. At si Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina, nakadaugsad ka groceries at bugas, ha? Ganun din si Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. That's Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Ali, punta na kayo dito. Makapag-claim kayo ng inyong mga papremyo. 34 minutes after 3, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts. Heart 93.7.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
6: AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM. You know, anytime right now, we get 44 minutes after 3 o'clock. Para sa tisante ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Teka muna, isang good afternoon sa lahat ng mga taga Chinkiti. You know, good afternoon, thank you so much for listening. Kumusta kayo lahat dyan? Lalo na yung mga taga... Ano to? Eden Solace Indahag. Yun. O, kamusta po kayo na dyan? Sana'y maganda naman ang inyong hapon, ha? O, sa lahat ng mga nagme-merienda dyan. Meow, eh. Nandiyan ka sa loob din ng merienda. Mia. Walang bahid ng araw de peligro. Di ba? O, sa lahat ng mga motorista natin, sa lahat ng mga drivers natin, magandang hapon po. Kamusta mga gwapo mga taxi drivers? Kamusta naman sa mga pogi-pogi pa rin? Okay na mga van drivers going in and out of the city? Maying hapon sa inyo na taran, ha? Merenda na para sa lahat ng mga drivers natin. Sina, walang pili-piligro na araw. Pero peligroso yung kanilang bawat araw. Alam nyo kung bakit? Kasi siyempre, di ba? Nasa kalsada. Hindi natin hawak ang mga nangyayari sa kalsada. Pero may iwasan kapag nag-ingat tayo. Pag nagdahan-dahan tayo. Pero sabi nga, may kasabihan pa rin na kahit na nag-iingat ka, pero yung mga ibang mga drivers naman hindi nag-iingat, ay parang madadamay ka rin. Pero at least, di ba? Ikaw, nasa sarili mo, alam mong nag-iingat ka. Mas okay na yun. Para maging halimbawa ka rin sa iba, kamakamamaya, makita na yung hindi nag-iingat. No, uy, nag-amping dyan niya akong kaabay ba? O itong kasalubong ko ba? Hindi mag-amping na sad siya. Di ba? Ganun lang yun. Maging mabuti kang halimbawa sa iyong kapwa driver. Right? Ito muna, ang Galas Family ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maying hapon sa tanahan. Dati ni Kulas. O sa iyong merienda niya, kape. Saka si Mami Elaine. They'll just celebrate ng birthday niya sa kanila. 31st birthday sa kanyang anak na si Jenna Lynn Gab Galas. Ayan o, ngayong araw na ito. Happy birthday! Ayan o, salamat ng marami. 3:46 on the clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Still with me, ako po si Jason Steele. Na natinig nagiginig ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Thunder FM के नॉन है वी गाइड 15 आफ्टर 4 o'clock ये रंगा दिखा रहा था और साथी साथ इन प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दिस ब्लॉक पिंक in your area second hour the last hour na the program ng sweethearts palapit tayo na palapit ha malalaman na natin ang mananalo mga kapag-uwi ng bugas at saka groceries last winner natin for today for the Wednesday ha o kumusta naman anong update anong meron ano na nangyayari sa inyong mga bahay ha sigurado ako nagbiprepare ng iba sa inyo syempre di ba maghahapunan na mamaya-maya ng konti lamang so medyo nag-iisip-isip na ano, mamalengke ba tayo? Yun ay kung meron pa na budget pampalengke. Pero for sure, ugma, daghan, di ba? For sure, mag-i-stock na naman. Okay, dapat ano, medyo wise tayo eh. Alam natin kung paano natin mapagkakasya. Maliit pa, no, malaki, parehas lang din. O, kapag yung hawak mong pera, depende lang din kasi sa strategy ng mamalengke yan eh. No? Alam nyo ba yun? Kahit gaano pa kalaki yung hawak mong pera kung hindi ka marunong mamili, wala rin. Oh, unlike dun sa magaling. Magaling pumili ng mga products, ano, mga goods, di ba? Oh, magaling pumili ng mga kailangan lamang. Oh, magaling pumili ng mga tipo bang pagkain na makakaabot ang hanggang another 15 ulit. Pang good for ano, 15 days. Di ba? May mga ganun eh. Magaling din yung mga nanay natin, di ba? Yung mga auntie natin. Yan o. Pero may mga uncle din. Yung mga madalas mamamalengke. Mas kabisado na nila yung ikot dun sa palengke. Sa kabisado na nila yung mga kung anong bibilhin. Di ba? Yan o. Siyempre, shoutout sa natin mga mamis natin. Sa natin mga auntie natin. Ha? Yung mga nasa loob na kanila mga bahay. Nag-iintay na kanila mga estudyante. Mag-out na rin mula sa eskwelahan. Ano pa nga ba? Yung mga elementary students, for sure, nasa bahay na yan. Ano pa nga ba? Yung mga mag-uwi yan, galing sa mga trabaho ngayon. Hoy, wala pa. Malaki-laki pa yung oras na hihintayin natin bago mag-alasinggo, ha? Parehang tingala nyo, magkaka-steep neck na kayo. Parehang tingala nyo sa oras, tingala nyo sa orasan. Ha? Sige, hangad. Tara, sarilo. Shoutout muna tayo. Isa, magandang hapon muna. Ang mga tagalampasan, hindi umaabsent dito. Yan, maraming salamat ha. Maayong hapon, Jason, sabi niya, ito merienda ko, fresh from Garden of Silingan. Ano to, bayabas? Thank you so much, Ati Saysay, sabi ni Ati Fel. Yun, no? Sana all, paprutas-prutas. Diba, no? Tapos ito, slot niyo mo sa asin, bay? Oh! Solved na. Si Ma'am Roselyn Nieles Lavistre, magandang hapon din. Nabanggit ko na yung mga sari-sari store. Sabi niya, ang sari-sari store, golden rule. Ay, eto daw. Bawal utang ngayon, bukas, at magpangailan man. Mahiya ka na siguro manguta pag may nakasulat na ganyan. Di ba? 19 minutes under 4. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Sama na din yung nangiginig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard. 93.7. This is Hard FM.
2: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa kanlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resultaan ni is, kada ano ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon, 4:33 at the clock. It's Cap of Joe and Janine Tinyoso with Dingin. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Dunkin' Donuts, pakasalubong ng bayan. Isang good afternoon! E, teka muna, sina Albert at ang Fuentes and Family. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat, nasa may kogon yan sila. You know? Mga taga-barangay 26, si Darwin at ang Terrenal Family. Ooh! O, tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan. Dapita, kamusta? Anong merienda dyan? Marami naman nagtitinda dyan, eh, no? Yung mga luto-luto, ano? Mga maruya, saging. Marami dyan sa barangay 26. Oo. O, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Yung mga nanalo ng bugas at groceries, ha? O, meron pang isa yata from barangay 26. Mamaya, i-re-announce natin yung pangalan. Okay? Para sa atin, hey, it is now 4:34. Iba nga, lalabas sa bahay, dadaan sa mga kakalasadahan. Ito na po yung sitwasyon ng ating trapiko sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasaligan natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, maying hapon. Diyang napita.

0: estudyante dyan sa dalawang private school. So may build up na po. Papababa tayo, Jason, papunta ng isang mall dyan. Ganun, may slow moving na. Kumaliwa tayo, nakadaan tayo ng Macapagal Drive. Pababa ng Macapagal Drive at paakyat, Jason. May kalawagan pa naman. Maliban na lang, Jason, pagdating ng intersection ng Kanituan, yung tinatawag nilang Marlags dyan. May build up na po. Papunta po tayo ulit ng Macapagal Drive, intersection ng Kanituan, papunta ng Bloomingdale. May build up yung paakyat galing kang Macapagal Drive, Jason, papunta ng Kanituan. May build up na po dyan sa intersection yung tinatawag na Marlags. May build up na po yung paakyat. Yung pababa, Jason, may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ulit dito sa banda ng Bloomingdale, Eponan.
1: Ayos! Back to home base. Maraming salamat. Ingat sa magmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, ha? HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, road traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, road traffic, alamin.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, gikalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghila, kay para sa kong anak mo, mata ko kadlaw, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Thunder FM ke Gianti Or City. Dari 3.7 Thunder FM Pukinon. Ed Sheeran, Justin Bieber for you with I Don't Care. Yes, it was brought to you by GCash Pay Online. Sang to payment, secure checkouts with the GCash Pay Online. Oy, may traffic update tayo ha. Pakinig kayo mabuti. Ano to? Sa may Luyong, Bunbun, Opol. Heavy traffic. Naibangga, tatlo ka vehicles daw ang involved na ay patanak po. Ay, ay, ay. Tatlong vehicle daw ang involved dito sa traffic na ito. At aksidente, naku. Talaga naman, oo. Maraming salamat, Gina Ravida, sa iyong update. Ay, mag-ingat po. Kasasabi ko pa lamang kanina. Mag-ingat sa lahat ng mga drivers, ha. O, sa inyong pagdadrive. Di bali ng medyo hinay ugdagan. Basta surbol na makauwi tayo sa ating mga pamilya. 4:49! Para sa para mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na ha, pakinggang mabuti. Ay, ito na nga, ruleta. Pili na saan tayo pupunot ng ating last winner. Ang ating studio ay matatagpuan pa rin sa may FICO Admin Building, Pamayta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops, Barangay Makasanding. Mga taga Makasanding, paminaw, bunot. Ang nakasulat ay Makasandi. Ang pangalan ng nanalo o nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Makasandi, Virgilio Tiempo Jr. Natiempohan dyan ni mo. Virgilio Tiempo Jr. ng Barangay Makasandi. Congratulations. Ganun din kay Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. Kay Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky, congratulations. Jennerine Gango ng Bunbun. Jennerine Gango ng Bunbun. Yan po yung mga nanalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Bring your valid IDs para mag-claim ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more before 5 o'clock. Stand by, Gabon, sweethearts.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Abot Oktubre 15 ug adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate ug any single organ ultrasound. Eye check-up ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day. First come, first serve basis. Visual acuity, basic eye assessment ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses. Dental services nga moakomodar ug 70 patients per day. First come, first serve basis. Dental examination, tooth extraction, fluoride application ug uban pa. Sa makausab, first come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Hard FM kegiatan di Oris Seri dari 3.7 Hard FM Bukidon. Isang minuto bago sumamit ang alas 5 ng hapon. O traffic daw dyan sa may Kugman Tugusa. Galing kay Ace BG Noel. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Oy! We only got 72 days left. Pasko na.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Kita-kits bukas mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM ang radyo.

0: Ang atong topic karon bahin sa mga strategies, strategiya aron ma-maintain ang usa ka healthy relationship. Healthy relationship meaning happy life. Ang himsog nga relasyon nagpasabot na siya og himsog nga panglawas og malipayon nga kinabuhi. Kung naa kay malipayon nga kinabuhi og himsog nga panglawas og himsog nga relasyon, mutaas ang imong kinabuhi. Muabot og 100 kapin sumala sa pagtuon. Kung gusto ka mutaas ang imong kinabuhi, dapat di ay happy ka. Naa kay healthy relationship. Ila-ilaho nato mga pinangga unsa ang healthy relationship. Og at the same time unsa mga strategies para ma-maintain nato ni siya. Sa tanang aspeto sa tong kinabuhi, labi na sa kaminyoon or sa relasyon, kailangan nato og strategy. Ang strategy, part ni siya sa plano. O kung naa kay strategy, maunay tinuod nga naa kay plano unsaon nimo pagpahimsog ang imuhang relasyon. Daghan kaayong wala makasabot aning plano versus pangandoy or wish. So ang atong pangandoy o banan og plano, ang atong plano, i-detalye nato diha sa atong mga strategies. Number one, prioritize communication. Mayon ganitag communication mga pinangga, ang inyong komunikasyon, tinguhaon sa matag-usa, isipon og himuong katungdanan og responsibilidad kung unsaon nga dili maputol ang pagsinabtanay. Namoy time sa panag-inistoryahanay, napod moy time nga mahibalo unsay mga panginahanglan sa usag-usa. Mayon tag prioritize communication, make time for regular, meaningful conversations. Kining time for regular conversations, sagad ma-apply nato ni sa lamisa, no? Kay diha ta mag Doc Bruce magtapok tanan, himua nga ang lamisa pinakahappy. Dili kay nag-abot mo diha magstorya nung tamo, ayaw mo hisgot og problema, ayaw mo hisgot og mga negatibo panghinaway, pangasaba, ayaw sa lamisa pinangga. Ang lamisa pinaka-healthy na siya, pinaka-happy nga panahon. Pwede pod, dili lang sa lamisa ang mahimong regular communication. Importante pod nga every morning, i-practice na nato nga di nata magmugot, kinahanglan, ipakita nato ang smile, ang pag-hugs nato, kinahanglan with tone of voice nga dili flat. Mingon ta, good morning. Dili dapat good morning, I love you. O kung dili, I love you. Og usa pa, matagpamilya dapat kabaluta morning and evening family worship. Tibuok panimalay, magtuon na gyud og pag-ampo ngadto sa Dios. Naagyud tay giila nga Dios or Creator nga naghimo sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tuboran, sa tubig, naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa ginhawa, kahayag. Dapat i-practice po nato, maging grateful ta, pasalamat ta. Ang family worship sa tibok panimalay, banding ni siya sa family. Mag-inampuay ang pamilya. At the same time, sa communication, importante ang pagpaminaw actively and empathetically. Na gani mo gusto makistorya ni mo, ayaw pag cellphone-cellphone. Tagaan ganyan mong attention ang imuhang kaistorya. O labi na, empathetically. From the word empathy, naakay abilidad sa pagsabot o mubati ka sa pagbati sa uban. Kung masayop gani ang kauban nimo sa balay, dili maayo nga imo siyang singkahan, hukman dayon, tulisokon dayon, awayon dayon. Kung naakay empathy, imong sabton una o mabati una, hinumdumi nga ikaw pod o ako masayop pod. Sa daghang pamaagi, masayop ta. So magtuon ta nga walay singkahanay, walay lalis kaayo diha sa panimalay. Maunay dali makatiguang.
1: No, tinood yun na Doc Bruno nga dapat i-priority yun na to ang communication. Pero ang pinakamusubo ni Doc Bruno tungod sa itong panahon karon, panahon sa panagkaon, diha na unta magka-istorya o taas-taas, mukaon tuod pero dalon ang plato dito sa sala, magtanog TV, o niya ang isa, dalon ang pagkaon at sa kwarto kay mag-text-text sa cellphone. Ikaduha Doc Bruno, kining gitawag o show appreciation. Kining pagpakita sa pagpasalamat. Showing appreciation, diha sa ato ang pamilya, mahimo nato sa daghan nga mga paagi. Number one, express your feelings. No, imuhang sultian siya nga, uy, nindot yun kay imong gihimo. Imong sultian siya, I love you. Kini, imong sultian siya, I miss you. Kining mga verbal affirmations. Dako kay ni ang kahimuan sa pagpadayag sa atong pagbati ngadto nila. No, ikaduha, mapadayag nato ang atong pagpasalamat o atong pagbati ngadto sulod sa atong pamilya, pinaagi sa little acts of kindness. Sama nining paghatag kanila o tubig, pagbilin o mga sweet notes, no? Salamat kayo sa imong gihimo.
0: That is, unsaon pagpalipay sa kauban.
1: Unsa pa, imuhang i-surprise siya o i-surprise sila ang imo pamilya sa ilahang paborito o ganahan kay nilang buhaton.
0: Ibig sabihin, Doc Bruce, dapat naputay once a week nga date, no? Labi na sa banag-asawa.
1: O
0: labi na mag-recreation sa mga tibok panimalay.
1: Yes, nanay gitawag o quality time. Mao nanay gitawag quality time, Doc Bruce, no? Mo gastog yung ka paghatag o panahong nga maghimo yun mong o mga activities nga kamo na-enjoy. Pagligo o pag-walking.
0: Pero sagad man, Doc Bruce, sa mga amahan, agoy, mag-inim nanay man. Kada Domingos gabi, Sabados gabi, inim nanay, hubog, unya sa puton kaayo, dool sa away, unya daghang nagasto, purdoy.
1: Mm.
0: Daghang pang sakit. Whereas, kanang recreation i-apply na to, unta, i-appeal na to uban sa tong mga panimalay o kung barkada ban, dili unta katong makaguba sa lawas. Kay mayong tag-recreation, quality time, kanang makapa-healthy. Dili itong makapa-hubog nga magmaoy, dahang kwarta na wala, mukreate og sakit.
1: O kining quality time, mas maayo nga atong igasto diha gyud sa atong pamilya kaysa atong barkada.
0: Ang mga amahan pod nato, mga ginikanan, kita nga ginikanan, kita nga mga bana or asawa, dapat dili ta entitled. Kumanogo ta sa atong mga anak, naagi palihog. Kunya, dili ta hari-harion, firm ta, ligon ta, may pagkastrikto, pero gentle, full of kindness. Murag sabon pang lababa, epektibo mo pawala sa mga mansa, pero gentle, kaayo sa itong mga kamot, nindot sa itong mga kamot, hamis ang itong mga kamot. Unsaon na lang ang bata kung di gyud mo to, Doc Bruce?
1: Problema gyud bitaw tinuod ni kung ang atong mga bata, Doc Bray, gahay kay ulo, Doc Bray, no? Usa sa mga rason niya na nganong ang mga bata gahay ulo tungod kay naana sila sa ilang gitawag developmental stage. Nga ang mga kabataan, labi na og kining mga bayong-bayong niana nga mga stage, ilahag yung ipa-assert ang ilang pagka-independent nga normal part sa ilang development. Ikaduha, naapoy personality sa mga bata nga gahay on gyud sila og mga ulo. Ikatulo, na kopya po ni sa ilahang palibot.
0: Okay.
1: Labi na sa mga barkada. Nga ikaupat, Doc Brian, nga nung gahig ulo ning bata, tungod siya nag-seek siyag attention. Basig, wala na kay attention
0: wala
1: niya.
0: Wala siya insaktong attention.
1: O niya, ikalima, kining labi na ang ginikanan og authoritarian siya.
0: Kana laging sigigsing ka lagi. Dali masuko sa puton nga ginikanan, dili din na siya maayo nga karakter or kinaiya.
1: Kaya mo dako na sila, Doc Bray, moingon sila, mugahi lang niya kung bukog na ako. Sukol na siya o mulayas. No?
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako si Luciana Merto Apilar, nagakuyo sa Sityo Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Nindot man akong paminaw, dili ko batiun og kakapoy. Abtik akong lawas, naa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo, kondisyon na kaayo akong lawas. Apan usa mama hawa na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa Osaka Adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76, abtik pa kaayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, at EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
1: Happy.
0: ato ni gitapik Doc Bruce no kay daghan kitag mga pasyente nga moingon gyud sila na stress kay ko sa kong balay doc, na stress ko kauban sa kong balay, mga apo, mga anak, bana or asawa or ginikanan ba. Mao na hinungdan sa daghang mga sakit karon. Ang stress man pag di nato ma-manage, dili dapat likayan ang stress. Kung ang bata mo hinungdan si mong stress, magtuon ka unsaon pagdeal nimo ang imong mga bata. Tun-e ang strategy, tun-an ang strategies.
1: Okay, kasagaran mong good, kung ingno ni mong bata nga gahi kay kag-ulo, mabutang na gina siyang ulo, Doc Bri, nga gahi yun kay na siyang ulo. Mo na nga dili gita mo sulti o mga digatipo nga mga pulong kay kung unsa ang ato ang ginasulti, ilahan ng maadaptar. No, ikaduha po niini, kining gitawag og model behavior. I-demonstrate ngadto sa ilaha, demonstrate the behavior want to see in your child. Unsa ang gusto nato behavior nga mapakita ilahang mapakita kinahanglan nga mapakita una ni sa tua. Unsaon man pag diffuse kung naay tension Doc Bri, so kinahanglan nga mo respond nila sa patience and calmness.
0: Sa uban pa nga pagkastorya Doc Bruce, ang tabanog mulupad lang kung gisugat siya sa hangin. Kung walay hangin misugat, di makalupad.
1: No, ang Bible nag-ingon nga ang sakit nga mapulong o hait nga mapulong makapapukaw sa kasuko.
0: So ang sekreto Doc Bruce, naganigahig ulo, ang solusyon dili ang singka, dili ang sigag mata, dili ang bagtulisok, o dili number one ang bunal. Pareha lagi sa tabanog, ayaw gyud siya sugata og kusog nga hangin. Dapat kalma ang hangin, kalma nga surroundings, di gyud kalupad, di gyud mangusog ang tabanog. Buot pasabot ang pagdisiplina, ang pagmatuto sa tong mga bata, pinaagi sa gugma, sakripisyo, pagmaymay, ihimplo. Og naapoy pagpasabot kung kanus-an nimo siya bunalan. Ato nang itapik next time mga pinangga nga, kailangan po bunalan ang bata. Kung nakita nato nga pwede pang bunalan. Ato nang maisgutan karon ang proseso kanus-an pwede bunalan ang bata. Pero dili gyud na pinaka solusyon ang pagbunal, pinaka first solution ang pagbunal. Kung moabot ta sa time nga pagbunal, dapat mabati sa bata nga ang imong pagbunal tungod kay gihigugma nimo sila. No, kuya na siya nga kamatuoran or discipline. Nibunal ka unya gugma ang ilahang mabati. Kana assignment nato na pinangga, ha? Ato anang misgutan pohon. Mahatag og example, isa ka adlaw gibunalan na ako akong bata, pero imbis nga mopalayo sa kuha, after sa bunal, uy, gigakos ko niya hinuon. Og nangayo siyag sorry. Kay base sa research, ang hinungdan nganong labad kay ulo ang mga bata, gahig ulo ang mga bata tungod kay nakita nila og nabati nila nga dili kasaligan nila ang ilang mga ginikanan. Aba, duty and responsibility sa ginikanan sa pagpakita, pagpabati sa gugma o dapat kasaligan ta sa atong mga bata. Pag ang imong mga bata, mas gugmahan pa nila, mas ganahan pa sila mutambay sa gawas kaysa inyong balay, kana, questionable na kaayo. Questionable nga kita mga ginikanan, giunsa nato paggamit ang atong panahon, ang ato ang mga pribilehiyo nga matabangan nato atong mga bata, ang ato ang panimalay nga maligon unta, apan nganong wala maligon, giunsa nato paggamit atong panahon. Kana nga mga pangutana, kita'y makatubagan na mga pinangga. Ang atong topic, nagisigot ang mga strategies aron nga mahimsog ang atong mga relasyon nga maoy susi na kita mahimong himsog o magmalipayon o mutaas ang atong kinabuhi. Duol sa panalangin sa Dios, mahimotang panalangin sa atong mga silingan, mahimotang panalangin diya sa buhat sa Ginoo. Dili kay nahimo tanggalamiton sa yawa, no? Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kay lang kalawasan tungod sa trabaho tibok adlaw, o daghan po sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Gi ka nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule. human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagae lag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance. Unya ay mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney, mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mohagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok.

0: L, makabuhay plus capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL, makabuhay plus capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ng kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy.

0: no treasure ka.
1: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement ra man na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:35.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Saduhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:54.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa kausab. First come, first serve.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:16.
1: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot tulad ng coconut oil. At sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Radio with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan.
7: Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
6: Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre hatid yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan ngayon na.

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandamay po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Comsur. Dyan po sa 94.5. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Ganun din mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po naman mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello? Hello po?
1: K-Boy.
0: Hello po?
1: Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Balcino, tumawag sa iyo noon, wala. Pumunta, inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan, wala daw stock na, marami daw bibili dun.
0: Ilagan Isabela, tama po tatay?
1: Okay, Pharmacia Ilagan.
0: Naubusan po doon, wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan?
1: O, wala na daw, stock, kaya nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po,
1: naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Tanungin nyo kung saan ba ang pwede pa dyan sa farmasya sa Ilagan kape. Lalo yung pinuntahan nila, iba naman daw ang coffee na ikwan nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa Farmasya Aves, RS Drugstore, R&M Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctors Drugstore, Excel AQ Pharmacy. Yung po yung dyan po sa Ilagan City, mabibilhan ng ating rice coffee, hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po na naubusan doon po sa Farmasya Ilagan, pwede po tayong pumunta sa ibang mga butika doon. Kasi marahil po meron po doon, meron pa po ng ating rice coffee doon, tatay.
1: Saan yung meron kaya doon, yung malapit doon sa Farmasya Ilagan? Para andun pa sila sa Ilagan, tuwagan ko ilas
0: ulit. Opo, tatay, pwede po sa Excel AQ Pharmacy, WTC Doctors Drugstore, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmasya Aves, at RS Drugstore. Lahat po yun sa Ilagan, tatay.
1: Sige.
0: Sabihin niyo po tatay na pagtanong-tanong po sa lahat ng butika doon.
1: Oh, sige.
0: Oh, tapos kung sakali po tatay na halimbawa nalibot na po nila yung mga butika doon at wala po talaga, naubusan na po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli tatay para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli diyan sa Ilagan.
1: Oh,
0: okay po.
1: Kasi yung nagtatanong sa akin dito, sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo.
1: wala pa kagawa dahil talagang wala dito.
0: Opo, sige po tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay... Kumbaga, matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika ay napuntahan para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan, San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Okay po. Diyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan?
1: Wala.
0: May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ivan. Okay. Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung... ang mga nandito po, Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon, Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itiagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo tatay at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga. Tinatanong nga nila yung meron na ba yung sinasabi ng rice coffee dyan sa butika natin, sabi nila nung wala pa, kung dami sana kami pumili.
0: Opo, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at masasabihin po natin sa atin po namang deliveries, tatay.
1: O sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit pag sakali nakabili yung nanak ko sa Ilagan.
0: Apo, kung makabili or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: O sige, maraming salamat, Kuya Bo.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Apo, salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus herbal capsule. Rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Joseph Dumlao po.
0: Jonald, tama?
1: Joseph po, Joseph.
0: Ah, Joseph. Okay, Joseph. Taga saan si Sir Joseph?
1: San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela?
1: Opo.
0: Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Joseph?
1: 50 po.
0: 50, okay. Tatay, Tatay Joseph, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Eh, hindi pa nga po. Hindi po alam kung saan bibili. Wala naman po dito sa butika dito sa San Mateo po.
0: Wala pa po dyan sa San Mateo. Opo. Ang mga meron po sa Isabela, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit, tatay?
1: Tarangin po. Kailan po di ako makapunta.
0: Saan po? Saan po kayo malapit?
1: Ramon.
0: Sa Ramon. Opo. Pero, mga ilang oras yung biyahe galing po dyan sa inyo?
1: 30 minutes lang po siguro.
0: 30 minutes lang naman. Pero hindi kayo makaalis.
1: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
0: Ah, na-stroke po kayo?
1: Hindi po ako makalakad.
0: Okay po.
1: Pakunti-kunti
0: lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po na... Ha?
1: Wala naman po kung mauutusan. Dalawa lang kami ng nanay ko.
0: Dalawa lang po kayo dyan. Opo, sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan sa inyo, dyan po sa San Mateo ng ating po namang rice coffee. Babalita ko po ito sa ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating produkto, tatay.
1: Opo.
0: Sige po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Joseph, kung meron na, kapag may nabili na po kayo, tawagan nyo po ako muli. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Joseph. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: Kuya Boy.
0: Salamat po.
1: Salamat po din, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay po yung napapakinggan dyan po sa 98.3 1 FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman, yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, yung mga inaabot po naman ng signal. Dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Kawayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat. DWDY AM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Paula Fox. And likewise, nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta, all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag niyo po ang inyong mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag lang po mga kaibigan. Siyempre pa, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. Kailangan lang po na simulan natin at araw-arawin yung pag-iinom po nito mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Itawag na dito po sa ating balatuntunan.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sir, ako po si Altom po, pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?
1: Opo, Angadanan, Isabela.
0: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
1: Angadanan, Isabela.
0: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po. Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tate Altom?
1: Kon po. 38 na po ako.
0: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Gusto, ayun nga po, ang gusto ko po sanang alamin kung kwan po kung legit yung andun sa may Shopee.
0: Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
1: Kasi maraming doon eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Ano yun? Rice, coffee, na kung
0: ano. Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po? Tapos, dyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin.
1: Wala dito sa amin eh. Dito sa mga kwan, sa mga
0: butika.
1: Wala dito sa amin. Opo, wala po kasi dito.
0: Saan po kayo nagtanong?
1: Nagtanong po?
0: Mm-mm.
1: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga kwan, mga tita ko. Kaya... curious naman po ako.
0: Opo.
1: Kasi gusto kong makon yung kanya kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Saka yung po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kung kumbaga nakakalakad.
0: Mm-hmm.
1: Makasakali po yung
0: tama po, makakatulong po ng napakalaki yung...
1: Hirap din po siya magdumi.
0: Yes, makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung, diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Yes. So kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto dyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Ang mga meron na po kasi sa Isabela ay...
1: Alicia po, meron po.
0: Alicia. Oh, dyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba 'yon?
1: Saan po?
0: Sa Alicia, Abuan Farmasya natin. Opo.
1: Abuan Farmasya.
0: Opo. MRV Drugstore, AJL Pharmacy and Farmasya V Medica. Lahat po 'yan sa Alicia. Oh, basta tandaan niyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko, kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung ano, yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo, legit naman po 'yon.
1: Kasi doon po kasi sa may Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka kung doon, parang mura naman ata itong
0: white
1: coffee akong ganun. Kaya nga po, tumawag po ako sa iyo.
0: Opo.
1: Kung yun po talaga yung kanya yun.
0: Ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon nung karton na yun. Opo. So if ever po Sir Altom gusto po ninyo kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan.
1: Angadanan, Isabela.
0: Isabela. Sasabihin ko na po ito ngayon sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, if ever po...
1: Wala po talaga sa aming Angadanan. Kung wala po kang rice coffee na gano'n.
0: Tama. If ever po na magawin dyan yung ating mga deliveries, malagyan na rin po dyan sa inyo. So, yes, masasabi ko ito sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
1: Oo nga, sir.
0: Apo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
1: Oo nga po. Sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila kasi kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang kuwan, maglakad, magdumi. Mm-hmm.
0: Mga ilang taon na sila?
1: 78, ganun po.
0: Ah, okay. So, ano pa yan? Kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
1: Opo. Opo, sir.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tate Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga, sa mga susunod na araw, balitaan nyo po ako para masabi po natin na kumbaga meron na. Kung wala pa talaga, kukulitin natin yung ating po naman mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Altom. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay po, salamat po.
0: Mga kaibigan, Sir Altom ng Angadanan, Isabela. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Ayan, maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy, tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: buhay pa.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:10.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solilanin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawa. Hey, weekend, 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Maayong buntag sa tanan. Kumusta po kayo? Brand new day na naman. Hoy! Hala! Panibagong umaga na naman ang ating harapin. Hindi po kayo nananaginip. Buntag na. Buntag na, John. Ha? Aginse ngayon. Maraming agad na maagang gumising. Siyempre, excited para sa araw ng aginse. Marami na naman ang mga pula, mga hasang sa mga araw na ito. Magandang umaga po, Jason Steele checking in. At siyempre pa, ako, magsasama-sama na naman tayo. Less than 3 hours of this show. Bawasan na ng 15 minutos eh, di ba? O ano pa nga ba? O na inasasay niyo na po si Jason Steele. Ako yan, at ang aking bugas at groceries. Ako nag-i-pass ang garon. Para naman eh, may dalawang winner. O na maging masaya para sa araw na ito. Hindi lang yan, kasi buong maghapon, napakadaming mga winners. Aba, bawat oras po, may nananalo ng bugas at groceries. Saan ka pa? Ha? Sabi nga natin, very good music. Very, very good taste of music. Tapos ang katutak pang papremyo. Ano pa mga hanapin nyo? Ha? O, dali na. I-text mo na ako. Just in case ang naminaw nakakaroon. Ina Jason, maimbuntag niya. Excited kayo ko sa imubugas at groceries. O, dali na. 0961-892-4927. Otro ha? That's 0961-892-4927. I-text mo lamang ako. Ako nang bahala. Kung meron ka mga gustong ipa-shoutout dyan, kung sarili mo man yan, ang gusto mo ipa-shoutout, ako na bahala dyan. We got 15 minutes after 6. Commercial break muna tayo sa kalit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! May muntang mga sweethearts! Bango na! Mata na! Bango na! Either way, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyod ka. Basta trabaho.
3: 93.7.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah.
5: Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
6: May sekreto?
5: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health.
7: Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo,
5: choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
7: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
8: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
9: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
10: Nangita ba?

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.7 FM kaganti orasin ni 33.7 FM Bukidnon. From Daniel for you with Rom-Com. And the romantic comedy. At 34 minutes after 6 o'clock. Isang good morning! Sina Vera, maayong buntag, walang dragato. Attendance check, sabi niya, excited, mubangon. Kay Petcha 15, maunang giingon, mubangon para sa utang. Bangon kay Daghang Byronon. Yun daw yun. Sabi ni Vera ng San Lazaro, Zorua. Good morning, Vera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning. Gabi-gabi na, sabi ni Ate Fel. May butag niya, Ate Fel. Oh, yun o. Brother Tim, sa Robles, maganda kumaga rin. Yun. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diyan, Davida. Kung nasaan man kayo dyan. Yan, may buntag. Siyempre pa, yung mga magagalat yung mga texters dito. I would like to say good morning sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Ito muna, ha? Teka. Shoutout natin ang mga sumusunod. HPG Joseph Ranara. Sabi niya, maayong buntag, maayong aga. Happy Doswells today. Ayun nga. Mubangon daw. Mubangon para sa mga Byronon. Good morning, Jason. I'm listening in now. Sabi niya, thank you for the music. I'm dancing now. Have a great day ahead. Lalang Longing, magandang umaga po. Di ko excited sa imong rice and groceries, and I'm not joining for that promo. What excites me almost every day, every single day, is to listen to you for you have a well-modulated voice, your energy, and your sense of humor. Ay, may munda. Pakapinig pa mga hobby. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Na-appreciate ko po yung inyong mga support every morning. Eto, magandang umaga kada adlaw, Hard FM Jude. Binglags Burden ng Kapiston, Kauswagan. Ulan, nga kabuntagon. Maganda na po yan. Kesa naman yung sinasabing super El Nino, di ba? Good morning. Eto, magandang umaga rin. Ang agad yung kumising nito. Aba, good morning po. Happy birthday kay Mira Abahar. Galing sa Bahara family. May nagbe-birthday sa Bahara family. Araw-araw may nagbe-birthday, ah. Happy birthday, Mira Bahar. Oh.

0: Siyempre pa, may ano pa nga ba, magluto na. Anong pambogji, mampambogji. Ang Lagno family sa Maramag, Bukidnon, kay Mama Nancy, Gloria, Yoyong Reinhard, labi na kay Ken Ken na ang nagtrabaho diyan sa CDO Amping Permeha. Anak, I love you. Kaya makaganda kumaga po. Aga gumising nila. Thank you. Another break is in game. Magbabalik ba tayo with more? Magandang umaga sa lahat. Panayon na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go! 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina, gawa sa mga piling sangkap tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyaban, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga mosunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Bukidnon. So the pop, oh yeah, let's send your boys for you at 47 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga muna. Teka muna, isang good morning muna tayo sa lahat ng mga nagbubukas sa mga tindahan, yung mga maninindahan, dyan sa may mga palengke. Lalo-lalo dyan sa may Kogan Public Market, maayong buntag sa inyong tanandiya. Marlong RM Station, mga nagpapalambot na ng sabaw. Hindi, ng karne. Magandang umaga sa inyo. Tagang salamat, ha. Mar and Long. Yun! Yan at syempre pa, ako, magandang umaga rin. Since dyan sa may Carmen Public Market. Mamaya, isa-isain ko lahat ng mga naka-Heart FM dyan sa may Carmen Public Market. May bundang! Hoy! Ito na! Grasya na! Bugas ha, tsaka groceries yan. Kaya naman sa mga sweethearts natin nag-aabang, pakinggan mabuti. Baka pangalan mo na mabunot natin. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Puntod! Ay, mga taga! Puntod! Ayan! Bunot tayo, bunot. Tuwara, bunot tayo! Yun! Ayan na. Ang nakabutang nga nakasulat ng address ay Puntod lang. Barangay Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula dyan sa may Puntod, Marcel Yonko. Marcel Yonko. Uy, congratulations ha. Ay, nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yonko ng Puntod. Ha? Punta ka na agad dito, magdala ka ng invalid ID. Samantala, eto pa yung iba pa mga nanalo ng bugas at groceries. I-re-announce ko ha. Etong si Jeneline Gangko ng Bunbon. Jeneline Gangko ng Bunbon, congratulations! Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganon din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, Ricky! Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganon din kay Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. At Virgilio Tiempo Jr. ng Makasandi. Yan po yung mga pangalang nanalo pa ng bigas at groceries. Pupunta na dito, dali! Para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung niya din sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, oras natin 10 more minutes before 7 o'clock. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Yes. 93.7.
2: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Abot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab. First come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart.
0: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Noyembre at 9.
0: Heart FM.
7: Samantala, muling pinatawan na 90-day suspension ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada. Ito'y kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa Manoy kickback scheme sa mga flood control project. Ipinalabas ang bagong suspension order matapos magtapos ang naunang 90-day na suspension na ipinata ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Hunyo 16. Sa ilalim ng resolusyon, magsisimula ang bagong 90-day suspension sa oras na matanggap ni Estrada ang kautusan. Inatasan ng Anti-Graft Court na ipadala ang kopya ng resolusyon sa Office of the Senate President sa pamamagitan ng Senate Secretary para sa pagpapatupad ng suspensyon. Patuloy naman na umuusad ang proseso ng batas.
6: Oras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nagpapatupad naman ng Department of Budget and Management na mas mahigpit na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Ay kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, layunin itong palakasin ang disiplina sa paggasta ng mga ahensya. Kainman ani Castro, binibigyan din ng DBM na hindi sapat na basihan ang magandang performance ang mataas na budget utilization kung gaano kalaki ang nagastos na pera. Sa halip, dapat umanong suriin ang mga ahensya batay sa konkretong resulta at sa kalidad ng serbisyo na kakarating sa mamayan. Kasunod nito ng pag-aproba ng Kamara sa ikatlo at pinalabagbasa sa House Bill No. 10858 o ang panukalang 7.2 trillion peso na General Appropriations Bill para naman sa fiscal year 2027. Oras, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
6: Sa ating balitang lokal, naniniwala naman si dating Oro Chamber official Ray Talimio Jr. na may sapat na kakayahan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos na loan para sa magpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ay pa kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasaning sa pananalapi ng lokal na pamahalaan ang pagbabayad sa naturang utang. Binigyan din niya na maaaring makinabang ang mga negosyante at mamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawak na lokasyon na may sapat na espasyo para naman sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasama katutulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamayang may transaksyon sa pamahalaang lungsod.
7: Sa iwalay naman na balita, isinusulong ni City Councilor Eric Salcedo, Chairman ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycad sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbang tricycad na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Depot at iba pang kinaukulang tanggapan ng pamalang lungsod na pag-aralan ang panukala at isumite sa komite ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito.
6: Aras, alas 7.29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Hinibog naman ng National Nutrition Council 10 ang mga nagtatrabahong magulang na gamitin ang kanilang maternity at paternity leave benefits at pasamantalahin ang mga pasilidad at suporta pang breastfeeding sa lugar ng trabaho upang matiyak ang wastong pangangalaga sa kanilang mga anak sa unang 1,000 araw ng buhay. Ayon sa NNC 10, may mga umiiral na batas na naglalaan ng leave benefits at suporta sa pagpapasuso para sa mga kwalipikado nagtatrabahong magulang. Kabilang dito ang Republic Act number 112210 o ang 105-day expanded maternity leave law, Republic Act number 8187 o ang Paternity Leave Act of 1996 at Republic Act number 10028 o ang expanded breastfeeding promotion act of 2009. Binibigyang diin ng kahalagahan ng suporta ng mga employer sa pagpapasuso at pangangalaga sa sanggol upang makatulong sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata.
7: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, hindi pinayagang ipatupad ang 2026 budget ng lalawigan ng Misamis Oriental matapos itong ideklarang inoperative ng Department of Budget and Management dahil sa mga teknikal at legal na pagkukulang sa ordinansang inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. Ayon kay Special Assistant to the Governor Celso Abuseho, natukoy ng DBM ang mga hindi pagtutugma sa pagitan ng 3.3 billion allocation para sa mga gastusin at ng annual investment plan ng lalawigan. Bunga nito, ibinalik na pamalang panlalawigan ang paggamit sa 2025 budget na nagkakalaga ng 5.8 billion pesos na muling ipinatupad noong kalagitnaan ng Setyembre. Samantala, tiniyak ni Abuseho na legal ang mga naunang disbursement ng mga munisipalidad at ang mga kinakailangang gastusin para sa mga serbisyo ng pamahalaan mula Enero hanggang Setyembre.
6: Para sa atin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi pa lamang ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.

0: South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
5: Amazing!
4: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itom Covered Court, Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Sana saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tsada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Presca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras natin na 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nangiginig na katutok na kasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo na babagigan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa bayan po. Ang inyong pakikinig ha, sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababagigan via Heart FM
1: 93.7. Heart FM Balita.
2: And then dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na nababagigan via Heart FM
1: 92.7.
2: Samantala, sa lahat ng mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Bukidnon. At dito naman sa ating live, magyari po lamang na pakishare po nito. Once again, pakishare po nito ha. Kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Itama inyong mga orasan. Oras natin na 7.36 ang umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Lumago ng 2.7% ang ekonomiya ng lalawigan ng Bukidnon noong 2025. Ito'y batay sa datos sa inilabas ng PSA. Ayon sa PSA Bukidnon Provincial Statistical Office, nakapaloob sa 2025 Provincial Product Accounts ang mahalagang datos na nagbabanggita ng kalagayan at pagganap ng ekonomiya ng lalawigan. Magsisilbing batayan ang mga impormasyong ito sa pagbuo ng mga plano, programa at polisiya ng pamahalaan na naglalayong mapalakas ang ekonomiya at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Layunin din ang ulat na mga tulong sa pagtukoy ng mga oportunidad para sa pamumuhunan at kabuhayan. Gayun din sa pagpapatupad ng mga proyektong susuporta sa patuloy na pag-unlad ng Bukidnon.
3: Samantala, kinilala ang dedikasyon at paglilingkod ni Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia, dating Fire Marshal ng Malebolay City Fire Station sa Bukidnon, matapos siyang mapabilang sa mga nominado para sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines sa 2026. Ipinayag ng Bureau of Fire Protection Bukidnon Provincial Office ang pagkilala kay Pornia na kabilang sa mga kandidatong pinararangalaan dahil sa kanilang kahusayan, dedikasyon at malasakit sa pagsasagawa ng tungkulin bilang mga bombero. Kabilang sa mga responsibilidad ng isang opisyal ng BFP, ang pagtugon sa mga sunog at iba pang emergency, pagpapatupad ng mga programang pangkaligtasan at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog

0: at kahandaan sa sakuna. Ayon sa VFP, Bukidnon, sumasailamin o sumasalamin ang nominasyon ni Fornia sa kanilang dedikasyon at mga kontribusyon sa paglilingkod sa publiko at sa sambayanang Pilipino.
1: Aras natin, dala 7.38 na nagbabadaling umaga, panghuli sa hari ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. 6 hanggang 8 barangay captain sa Malaybalay City ang umano'y kabilang sa listahang natanggap ni City Councilor Jason Chadayala kaugnay ng aligasyon ng paghingi ng 10% ng komisyon mula naman sa mga kontratista ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na may isang kontratista nang lumapit sa kanyang tanggapan upang ireklamo ang umano'y nasabing gawain. Ipinaliwanag din ni Ayala na ang kanyang Facebook post ay panawagan lamang sa mga kontratistang may reklamo na lumapit sa kanyang tanggapan at magsumite ng kani-kanilang salaysay at ebidensya. Binigyan din niya na wala siyang pinangalan ng sinumang barangay captain sa Naturang Post. Ang kanyang pahayag ay kasunod na naging puna ni Liga ng mga Barangay President at Councilor Julius Maghano higil sa Naturang Facebook post sa isang sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Oras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Big Shot Hotdog, agad pa lang panalo na. Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Pulisya, sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa bahagi naman ng Panabo. Nilalaman ang balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag, detalye.
3: Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pagpatay sa isang negosyante at kanyang driver sa barangay Naniu, Panabo City, Davao del Norte. Naganap ang pamamaril noong Oktubre 9 habang nagpapakarga ng gasolina ang mga biktima sa kanilang pickup truck. Kinilala ang mga biktima na sina Lindon Calizo, 48 taong gulang, isa sa mga may-ari ng First Panabo Repacking Corporation, at ang kanyang driver na si Rolando Mahinog, 53 taong gulang. Ayon sa mga ulat, nilapitan sila ng isang armadong lalaking sakay ng motorsiklo at pinaputukan bago tumakas. Hanggang sa pinakahuling ulat noong October 13, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang suspect at motibo sa krimen. Sinusuri ngayon ang mga investigador ang CCTV footage at iba pang digital na ebidensya habang tinitingnan din kung may kaugnayan ang pamamaril sa trabaho o negosyo ng mga biktima. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Aras sa atin, alas 7.41 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Sinalanta na matinding baha ang Nepal. O sinalanta na matinding baha ang lugar ng Nepal, kasama ng ilang kabahayan na tulay matapos itong tangayin ng biglang pag-apaw ng Buni Gandaki River habang nasira din ang bahagi ng isang hydropower project. Aabot naman sa 75 kataong kabilang ang 9 na dayuhan ang nasagip habang 5 tao ang nawawala at wala pang naiulat na nasawi. Mahigit 200 bahay ang nasira at 650 katao naman ang apektado. Umabot naman sa 8.5 na metro ang tubig sa ilog. Wala naman sa dating 2 metro. 4 na helicopter ang inilunsad para naman sa search and rescue operations dahil may mga komunidad na hindi na mapuntahan o hindi na maabot. Hindi pa tiyak ang saninang baha pero posibleng may kaugnayan ito sa pagguho ng lupa o pag-avalanche ng yelo doon.
0: Sa wala naman na balita, na italang isang record high na temperatura ng sang dagat sa isang malagang monitoring zone sa Pacific Ocean nito lamang Setyembre. Ito ay sa gitna ng lumalakas na El Nino. Ayon sa Copernicus Climate Change Servicing European Union, umabot sa 29.70 degrees Celsius ang temperatura ng El Nino Monitoring Region sa Pacific na tinawag na Nino 3.4 Region. Lalampas sa mga naitala sa malalakas na El Nino noong 1982, 1997 at 2015. Babala ng mga eksperto, maaari magdulot ang El Nino ng mas matinding tagtuyot na pagbaha habang pinalalala rin nito ang epekto ng global warming. Naitala rin ang record high na average sea surface temperature na 21.05 degrees Celsius sa buong mundo. Ito lamang Setyembre, habang ito ang ikalawang pinakamainit na Setyembre sa record.
2: Heart FM Sports Balita.
1: Sa atin namang balitang pampalakasan, pinangunahan o pangungunahan ng Yulo Brothers na sina Carlos at Eldre Yulo ang Philippine team sa Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam, Netherlands na nakatagda naman sa Oktubre 18 hanggang 25. Tapos sa sabag ang magkabatid sa individual all-around kasama sina Heidi Garcia at Juan Chabizana na kumakatawan din sa bansa sa katatapos lamang ng Asian Games. Sa Nagoya, Japan, nag-uwi si Carlos ang 2 gold medals sa floor exercise at vault, habang bronze naman ang nakuha ni Eldrew sa horizontal bar at nagtapos din sa 5 pwesto si Besana sa men's vault final. Ayon pa kay Carlos, bahagi ng kanyang paghahanda para sa World Championships ang Asian Games. Ibinahagi rin niya na kabilang sa mga inspirasyon niya noong bata pa siya ang Japanese Olympic champions na si Kohei Ochimura at Yusuke Tanaka.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Abay, muling magiging ama.
1: Oh, hey.
0: Ang aktor na si Tom Rodriguez matapos kumpirmahing buntis ang kanyang non-showbiz wife sa kanilang ikalawang anak.
1: Buntis.
0: Sa isang panayam, ibinahagi ni Tom na inasa nilang isa pang baby boy ang ipapanganak sa Marso 2027.
1: Sana all.
0: Excited din ang aktor sa pagiging kuya ng kanyang panganay na si Corbin na sabik nang tanggapin ang nakababatang kapatid na si Baby Coda. Unang kinumpirma ni Tom ang pagiging ama nito noong Nobyembre 2024, habang minahagi naman niya noong Disyembre 2025 na napangasawa na niya ang kanyang non-showbiz partner.
1: Maganda yung kanyang non-showbiz partner.
0: Ay,
1: model.
0: Oh, para oh. May lahing ano.
1: Foreigner. Foreigner talaga. May mga tattoo eh, no?
0: Yes.
1: Hati-hati din eh.
0: So congratulations.
1: Yung mga pangalan ng mga anak niya, parang tunog pangalan ng mga Star Wars.
0: Si Corbin at saka si Coda. Baka
1: ng Star Wars, no?
0: Star Wars. Well, congratulations. Another blessing is coming on the way.
1: Pag nanganak ulit sila isa pa, Kenobi ang pangalan ng isa. Obi-Wan Kenobi. Tapos Obi-2 Kenobi. Obi-3 Kenobi. Oy, suggestion yun, ha?
0: Sa mga
1: fanatic
0: yun,
1: ng ano. Puro Obi. Obi-1. Obi-2. Obi.
0: Pero yung ano niya, si, of course, ang kanyang happy naman din ang kanyang
1: ex-wife. Oy, pero may ano, may challenges na nangyayari kay Carla Abigail ngayon. Kasi bukang nahihirapan siyang ano yata. Di ba,
0: yes.
1: Ano na rin siya? Kasal na rin ba siya?
0: Yes, kasal na si Carla.
1: May fiancé na rin, di ba?
0: Kasal na.
1: Ang tawag dito, nahihirapan niya yata daw makabuo.
0: Pero ang alam ko, doktor ang kanyang napangasawa.
1: Kaya nga. Pero siyempre, baka iba ang field of specialization nun.
0: Yes.
1: Nahihirapan nga daw, yun ang challenge daw ngayon, yung makabuo.
0: Ay, sana yung makabuo. Very soon. At eto pa nga, speaking of.
1: Makabuo?
0: Makabuo. Alam mo ba, isa din sa usapan ngayon.
1: Na nakabuo na?
0: Oo.
1: Sino yung nakabuo na yan?
0: Di umano. Sana ako ay fanay nito, ha?
1: Ha?
0: Oo, talagang nasubaybayan ko
1: ikaw?
0: Din.
1: Ikaw?
0: Fanay.
1: Ikaw ay fan.
0: Fan.
1: Okay. Linawin mo. Alam mo, mahina ang comprehension ko. Linawin mo.
0: Hindi po ako. Isa pong maglilinaw.
1: Tapos?
0: Ay, ang ating pop star.
1: Pop star?
0: Yes.
1: Si Pops Fernandez?
0: Hindi.
1: Pop star?
0: Si Sarah G.
1: Sarah Ironimo. Talaga
0: Goodie
1: ba?
0: Goodichelli.
1: Talaga ba?
0: Hindi na hinina Ironimo. Goodichelli.
1: Buddhist daw?
0: Di umano, ha? According sa mga usap-usapan.
1: Hoy.
0: At isang parang may konting pa cryptic ano.
1: Post?
0: Hindi, post.
1: Ano?
0: And comment itong si Sir Vic De Losario.
1: Aba!
0: Ay,
1: talaga.
0: Abay, tinanong kasi siya kung totoo nga ba na itong si Sarah G ay di umano'y nagdadalang tao. Dahil nga medyo nawala din sa limelight, no, si Sarah.
1: Ay, tsaka nawala. Hindi na siya visible masyado,
0: mm-hmm.
1: Hindi ko na napapanood sa YouTube yung ano.
0: mga yung vlogs
1: kanilang,
0: niya.
1: Hindi, yung kanyang, ano, yung kanyang commercial na dilata.
0: Ay, oo.
1: Oo, bihira na.
0: Abay, di umano, ay ang kanyang sagot ay magbabalik daw next year.
1: Next year?
0: Parang may ano pa doon eh, may mga ano pa doon eh, may tawag noon. Meron pa siyang mga sinabi doon, but that was just an interview. And sana, madaming fan ang natuwa. Sana nga, ipagdasal natin na ito nga ay totoo.
1: Abay, talaga
0: naman. Pero kung hindi naman, ay okay lang din.
1: They diba?
0: They have the time in the world to
1: gawa lang ng gawa! Sabi... Ganun naman kayo.
0: Kasi no pressure.
1: Gusto naman na rin naman talaga siguro nila maging magulang. Ano? Eh, pagkaganyan, gaya ni na Carla din, at saka ni na...
0: yung kanyang asawa.
1: Asawa. Di ba, si na Alex Gonzaga nga. At saka yung asawa.
0: Diba?
1: Matagal din, pero nagkaroon din. Dahil nga, sa isa lang sekreto dyan. Isa lang sekreto talaga dyan.
0: Pananalo.
1: Gawa lang ng gawa.
0: Gawa lang. Totoo naman, syempre.
1: Dapat magbakasyon sila din sa may bahagi ng Claveria.
0: Ay, para malamig.
1: Malamig dyan. Ay, talagang, yung ang ganda nga ng tubo ng mais dyan.
0: Ay, talaga ba?
1: Bata pa kaya.
0: Well, alam diba? Mo kasi, maganda pa siya ng Claveria dahil nga sa weather. Diba, malamig-lamig.
1: Ay, no?
0: Parang cuddle weather nga dyan every day.
1: Wala ka pa biyanan, di ba?
0: Wala pa.
1: Boys, alam niyo na kung saan niyo dadali nito. Nangandoy kiti, makaadol niyo sa Claveria. Ay,
0: hindi na. I just, ano, agreed.
1: Wala ko naman nangandoy.
0: Wala naman ako. Nako.
1: Ha? Sige. Abay, ano, dalawa na sila daw. May daw pa to eh.
0: Sino?
1: Si Kichu.
0: Ay, talaga?
1: Diba? Sabi
0: pero
1: ngayon
0: kasi visible na ulit si Kim Chu eh. Nakikita na ulit siya sa noontime show. Pero may mga usap-usapan nga. Dahil nga itong si Paolo Avellino ay parang nagpahinga muna.
1: Ba? Baka bunti si Paolo Avellino.
0: Hindi kasi... Maraming nakapansin din. Pero tignan natin. Siyempre, hindi naman itatago ni Kim Chu siguro yan.
1: No?
0: Totoo.
1: Pero malay mo eh. Siyempre, wala man siyang uyab. Hindi man niya inaamin na si Paolo ang uyab niya, di ba?
0: Kaya nga, Pero si Paolo kasi napaka-nonchalant na diba? Tao.
1: Baka,
0: hindi siya yung tipo.
1: Baka divine intervention.
0: Diba? Tignan natin. Abangan natin ang mga updates. At eto, mag-ingat ha. Dahil... Ito nga pag-ulan, konting ano lang, konting side segue lang tayo. ITCC po ang
1: reason
0: kung bakit tayo nagkakaganito ng weather.
1: At
0: ingat po kayo. Yan.
1: Tama. Sige, marami salamat sa inyong checka sa araw na ito.
0: Yan ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, showbiz balita.
1: Nagulat ako sa mga checka mo ha. Sige na, ito na, alamin muna natin ang checka naman ng mga kalusada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Dinauso ngayon yung chika. Checka na. Checka.
0: Checka.
1: Nasa linya natin si HVGJ Tagalog Dudes ng RJ Taxi. Jay, ano ba checka sa mga kalsada ngayon?
4: Marami kong chika ngayon. Unang-una, binabati ko ng maligayang bati yung pangapanakan. Si Boss Raul Gomez.
1: Ayaw?
4: Happy birthday, Boss.
1: Oo. Oh. Salamat.
4: Martin, ang kalagayan sa trapiko natin ngayon na napakaluluwag tulad ng Cugon area. Paikot ng Cugon area. Iroa, napakaluluwag na yun yan. Pati ang J.R. Bora, Diretso, papunta sa Carmen. Huwag pa naman dahil ang ating stoplight pa naman. At ganun sa Patang area, maluluwag. Ito, nakarating sa highway, Garay Mrektoke naman. Maluwag na maluwag pa naman sa ngayon. At pati aking bulsa, maluwag.
1: Ay, very good! Wala ba? Sana na may magkaroon ng laman, ano? Kasi sana may pasayero na makuha. Siya.
4: Meron naman ako pasayero ngayon. Sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
1: Oy! Magandang umaga po kay Ma'am Lucia at kay Ma'am Janice, ha? Siya. Ingatan. Ingatan si Ma'am Lucia at si Ma'am Janice at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report. HVGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng akin na daan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa atin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 15, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, defense team ni Vivi Sara iginiit na hindi dapat magbigay ng konklusyon sa impeachment trial ng mga testigo.
0: Senator Jinggoy Estrada muli pinatawan ng 90-day suspension.
1: DBM maghihigpit ng mga patagaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno.
0: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion na loan ng Cagayan de Oro City kayang bayaran ayon sa dating Oro Chamber official.
1: Sa balitang lokal pa rin, pagbabadubad ng color coding at zoning sa Motorella Tricycant isinusulong.
0: At mga nagtatrabaho magulang inikayat na samantalahin ang maternity at paternity leave.
1: Sa balitang lokal pa rin, DBM edineklarang inoperative ang 2026 budget na Misamis Oriental dahil sa mga irregularidad.
0: Ekonomiya naman ng Bukidnon nagtala ng 2.7% na paglago nitong taong 2025.
1: Samantala, Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia kabilang sa mga nominado sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026.
0: At balitang Bukidnon pa rin, 6-8 barangay captain sa Malaybalay kasama sa listahan sa umano'y nakatanggap ng 10% kickback mula sa mga kontratista.
1: Ay! Ang mga balita naman mula sa Mindanao, pulisya sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagbatay sa negosyante at driver sa Panabo.
0: Headline naman sa ating balita, international, baha sa Nepal, tumangay ng mga bahay at tulay.
1: Sa Ibayo, dagat pa rin El Nino nagtala ng record high na temperatura sa Pacific Ocean.
0: Headline naman sa ating balitang pampalakasan na Yulo Brothers mangunguna sa Philippine team sa World Championships.
1: At sa ating showbiz balita, Tom Rodriguez at non-showbiz partner, magkaka-second baby na! Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ano ba ang pecha ngayon, Nelar Siaga?
0: Uy, sweldo nga.
1: Sweldo?
0: Ay, 15 ng Oktubre.
1: Oktubre, 15. Birthday ni Papa Roo.
0: Ay, happy birthday, Papa Roo.
5: Happy, happy, happy birthday.
1: Birthday sa'yo to ni Papa Roo. Hindi nyo birthday to.
0: Ay, sana'y masaya ang ating Papa Roo.
1: Boss, happy birthday ha. Birthday ni Papa Roo ngayon.
0: Lahat ng blessings at lahat ng mga all good things that this universe can offer for you, and for your family. Yun po ang wish namin at hangad namin dito.
1: At sa lahat ng mga kasabay ni Papa Roo na nagbe-birthday ngayon, happy birthday!
0: Yes!
1: Hindi tayo all the best. Hindi tayo makakapag-apply pala?
0: Ay, hindi ba? Oh. Okay. Hired na tayo.
1: Hired na tayo noong nakaraang araw. Mag-a-apply sana kaming taga-kain. Kaso, hired na pala tayo. Anong araw yun?
0: Noong last week lang.
1: Last week lang?
0: Abay, kung may hiring po kayo dyan.
1: Baka may hiring pa ulit. Malugod po namin.
0: Malugod pa namin tinatay.
1: Hindi, happy birthday, Papa Roo, ha? Happy birthday. Mwa. Grabe, bay. Grabe. Sige. At, teka muna, yung mga nagpapa-shoutout sa atin dito, napakarami.
0: Eto, happy listening sa ating sweethearts dyan sa Zone 10 Upper Carmen. Hi to Mami Gemma Palakat Pupos. Magandang morning. Thank you.
1: Oy, gandang umaga, Oliver. Marami to Palco. Ano ka pa, Minaw ka rin, no? Sa may hinag. Ay, buntag niya.
0: Good morning kay Mami Lilian, Puzon Gaya, Batangales family. Sama ko na lahat sila, ha? Si Mami Elaine, si Ma'am Jeline, si Sir Glenn, si Tatay Nicolas. At may nag-birthday kahapon. Marami ding salamat, ha? Na-hire po kami.
1: Na-hire kami kagabi.
0: Kagabi.
1: Na taga-kain. Ay, talaga namang yun po ang hapunan ko, ha? Mami Elaine. Favorite ko talaga yung spaghetti mo. Ah, gustong-gusto din ni Potpot kagabi.
0: Ay,
1: gagawin. Oh, yun ang punan niya eh.
0: Hindi na kinain namin. Oh, tapos yung naman. Dessert pa. Maraming maraming salamat.
1: Ay, talaga. Thank you! Ate Belle! Magandang umaga. I'm so happy today kasi successful ang IO operation sa ako mama. Oy!
0: Oy, very good. Amen, amen. Thank you, Lord. Palakpakan
1: tayo dyan. Yes. Thank you, Lord. Shout out, Inday. Mama Inday, I love you so much. Thank you, sir, and Mama Nell.
0: Thank you. Ha, Mami Amy Balumadres. Ayan, happy morning. Kay Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, Marisa Duroen, Leila Naluan Raz, si Doc Marley. Marami pong salamat. Sheila Villacruzis and kiddos na sina Gab, Gabby, and Greta. More power. Thank you, Mami, and good morning, Mayor Mama.
1: Renelon Relos, magandang umaga. Shoutout sa May Bukid, kina Ricky Bebeng, Toto, Epoy, Cedric, Zepan, Shanshan, Anan, Nelsie, Ronel, Kero, Batsalam.
0: Maraming salamat ha kay Mami Nimpa Fernandez watching from Tawigon. Maramang bukid nun.
1: Reza, nakuha, Jara. Magandang umaga po. Mga taga Zoom 7, Malanang Upol. Salamat!
0: Thank you. Kay Janik, Nick Barr. Shoutout po nila Ate Princess at kay Kuya Shanshan. Malaga school kay Gaulan. From Daddy Romnick Aranso from Bara Upol. Ingat.
1: Day off pala nila ngayon.
0: Okay,
1: Angelo Pitogo, gain, may buntag mga taga Kamamanan.
0: Ayan, happy morning kay Mami Jovi Ayo, Heart FM Family. Maraming pong salamat.
1: Sige rin katawa si Parang Totoray.
0: O nga eh.
1: Elizabeth Uba Pagtura. Beth, good morning!
0: Ano daw siya? Available daw po siya. Baka kailangan niyo po.
1: Hiring.
0: Kaya ngising-ngisi ang ating Parang Totoray.
1: Exercise na naman niya. Handa kumain.
0: Oy, ato. Ay, ito talaga. Legit buntis talaga.
1: Ah, sino yan?
0: Oo.
1: Ayan na nga.
0: Ay, Beth, happy morning. Thank you.
1: Si Bernard Yambao. Taga Konsolasyon ha. Ang dami na nanalo ng bugas at groceries dyan sa Konsolasyon.
0: Happy morning.
1: May buntag.
0: Mommy Marilyn, rainy Thursday. Happiest birthday, Papa Ru. Ayan, nasa Gitagum yan siya. Happy morning, Mommy.
1: Ingat yan, ka. Yung langka natin dyan. Hilaw pa. Gina Tomindog Ehong. Shout out po from Quezon. Good morning.
0: At si Alexandra Uril. Happy morning. Thank you po sa inyo laging pakikinig.
1: Magpapaalala lamang ako ha, sa mga taga-barangay Makabalan, yung mga Zumba dancers natin yan, 3 hanggang 4 na miyembro po. Buuin nyo lamang para makasali po kayo sa ating Zumba competition.
0: Yes!
1: Ako, malapit na po yan sa October 24. Pwede na po kayo mag-message sa aming Facebook page just in case nang gusto nyo na magpalista. Ay, pangalan lamang po ng inyong mga miyembro at pangalan ninyo.
0: Yes!
1: Diba? Pangalan ng grupo. Diyan po lamang po. 3 hanggang 4 na miyembro. Zumba po ito ha, Zumba competition. Meron din tayong Sabayang Zumba din dyan.
0: Yes, community Zumba. Abangan yan na, malapit na po yan, mga taga-barangay Makabalan. Sugod na kayo sa piyaping ito.
1: Gana!
0: Sa October 24, alas 7 po ng umaga.
1: Ayun!
0: Ay,
1: huwag kayo mag-alala kasi naay pamahaw gamay ha, para
0: correct
1: sa inyo.
0: Correct. Masaya yan.
1: May video kayo pa. Lingo-lingo ta.
0: Diba? Baka may mga singers dyan na gusto
1: ko. Ang dami pang papremyo.
0: Mga pambato ninyo sa sayawan at kantahan.
1: Tapos na ang habagat, tapos na ang ulan, tapos na ang bahaan. Mm. Pero dyan, sa piyaping ito, mubaha.
0: Na ang blessings.
1: Papremyo.
0: Grabe.
1: Kanadyod. Siya!
0: May humabol pa ka. Sige. Sheila May Robadilla, good morning. Shout out.
1: Sige, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Aras natin! Uy, eksakto, alas 8 na nagmamadaling umaga. Aras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos lang, SRP. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers na Arshanga Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batsansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 93.7.
6: This is Heart FM. Delita po, ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung